0: ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ah, bo ki oba orun ni gbogbo aye.
1: I greet the King of heaven all over the world.
0: Mo si ki gbogbo awa omo Olorun ni bi gbogbo ti a tin gbo mi.
1: And I'm greeting all God's children wherever we can hear me from.
0: Mo ki gbogbo eyin ololufe ise iranse yi.
1: And I'm greeting all the loved ones of this ministry.
0: Mo ki yin lokunrin lobirin lomode ati ni agba.
1: I greet all and sundry.
0: Egbo, listen. Kin to tesiwaju laaro yi.
1: Before I continue this morning.
0: E je ka gba awon eri.
1: Let us listen to this testimony.
2: Sometimes ago, mo she major surgery. So ko pe boya be 2 weeks after. Second born me no wa no ma she surgery. Boy so for me by mo suku pe ah ko pe temi no she surgery ni UIT. That same UIT no ni o still no ma she gba yin. Mo abe lo doctor pe is it a major surgery o ni no. Pe any surgery ta won ba ma she for Monday to ba je pe ko ni wa conscious. Is a major surgery, so it's not a minor one. Mo wa pe oko mi ni kon se dem pe daddy ni ko si wa la pe anu ma yanju e so won fix ojo surgery yin mo wa bere pe ejo this surgery te fe se o ma take how many minutes won ni o pe ju 35 to 40 minutes gba ton gbe omo mi wole 40 minutes koja won a koja mercy wa nbe lojo yin eru ba mi ma tu pe one of the surgeons yen o wole wa lenu na ma ni kilo sele o ma ni ko si kokan pa to stage kon ni e pe ki ma worry pe awon fe ko awon awon fe ki awon revive dada pe because abere ta won fun yen ko ti jisaye ah so eru ba mi mo sha mo bi mo ama oni ki ma worry pe abere ta o ma fun agbalagba to ma fi wa unconscious pe ko ki to ti emi o ma po ju to monde lo pe kekere na la won fun pe boy o ma take sometimes that to sha ya to pe on wa gbe jade mo se gbe jade ah mi no oluwa se igba yen gan ko ti ya ju ton o ko e mo bi wa ti on te on ti mo ti yo to sha so ko la laju dada eru sha ba mi so won ni ka ma gbe lo si ward to the glory of God gba to ma fi jiro le ojo yen o wa oke dada mo dupe lowo olorun pe omo na pe 4 years ni on the 15th of this month I give all glory to God
0: Olorun ti ko je ki ota ko gba omo lowo iranse bere yi e ba mi ki hallelujah nla yo ko to dara si oluwa yes ma
3: praise the lord mo dupe lowo olorun tori ope ti mo da o ye ki ti se bo only reason ademo mo ye ki se ope yen ju bi eleyi bo yi olorun mo ma pada wa dupe ju eleyi lo So mo dupe lowo Olorun ni igba kan ni last year before like 2 years ago ti dade wa marathon mo wa ba won ni ninu prayer yen ninu fasting mo wa so fun dade pe ni kan bayi ni mo fe o wa pray fun mi so since then omo mi ti mo bi eni ile ati fe pe 7 years mo sha ri pe mi loyun since then mi sha worry so later ni last year mo wa loyun mo wa so fun dade pe mo loyun mo sha salaye fun won wọ́n á ní kò sí problem so ìgbà tí wọ́n á lóyún yẹn my friend nǹkan tí mò ń pray fún gba ẹ lọ mo ṣá ọmọkùnrin ni mo fẹ́ mo ṣá sọ fọ́nà bọ̀ mo wá lọ ṣe scan wọ́n á ní obìnrin ni ọkàn mi wá bàjẹ́ bákan ní
0: ìsàlẹ̀ owó wá bá mi
3: so mo wá wá ibi dé ní àti ibi scan yẹn ọmọ tí ń pe dáàdì pé ṣé wọ́n wà lọ́fíìsì mo ní ẹ mo wá wá dáàdì wá wà ní àwọn àjọ ìjòkó síbẹ̀ yẹn pín tí ẹ lè sọ̀rọ̀ kan mo kàn wá sọ ẹ kó lọ́jọ́ yẹn bọ̀ tí bá ti sọ fún yẹn má yà á sábà sọ fún pé tí ò wá bí kọ̀ọ̀kan ọkọ bọ̀ mo ṣáà sọ fọ́nà pé èmo dúpẹ́ ò pé bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ torí ọlọ́run sọ yí pé kéèyàn béèrè òun sì fi fún wa pé ìwọ ló lè ṣe.
0: Ó wá fún mi lówó. Ó wá fún mi lówó.
3: Lẹ́yìn wá pray wọ́n pray fún mi gan bọ̀ bí mo ṣe ṣe bí mo ṣe accept prayer yẹn. Mo mọ̀ kan tí mo fi accept ẹ̀ pé mo sún tọ́lọ̀ wà ní ọjọ́ ò lè ṣe torí mo máa ń nígbàgbọ́ gidigidi ọkọ̀ mi gan máa ń sọ fún mi ó ní you too like miracle everything màá máa fẹ́ kí miracle ṣẹlẹ̀ pé gbogbo ìgbà ló máa ń like yé miracle this one is impossible pé mo rí scan mo tún dà fún ara mi ti ẹ̀ dá lóhùn mo ṣáà ṣe scan mo ṣáà lọ ṣe scan time to time wọ́n ṣáà gbé jáde pé female. So meanwhile, pí ilẹ̀ tó bímọ mo máa ń rí àwọn mi lójú àlàkí tó bímọ mo wá rí pé fímì èyí lóòótọ́ inú mi yẹn wá bàjẹ́
4: mo sa wa pray ma tun ji lorun ma tun ko ju solo pe ko su to le se mo wa tu alaye la mo wa ri daddy loju ala so loju ala e daddy wa be lowo mi pe igba lowo sa ni loju e last ah o daddy mo de ma wa o mo ni but ero ma po gan loju ala e pe mi ki ri side bi ti ko si daddy wa ni omi ton glass se mo gba ah mo ni mi igba mo ni but ma lo bu le le mo e so loju ala e ni so daddy wa lo mo wa ku wa lo gba daddy wa ni ki o wa ju omo e wa ki ro da bi dada ba won ni ki lo ba omo e pe omo mi lo lo ye wa ni ah mo cha be so pe bi awon kan lu to ti le o so lo ti ki lo pe mo se lo ki bi ani mo gba bi mo sa taji loju continue prayer niye o sa ni gbagbo o sa ni gbagbo
5: so igba yen mo wa lo si hospital my doctor mi sha wan treat me pe ki ma worry pe won ma treat me pe ko si wala ko ma stop o wa stop igba to wa se wa pe 9 months gan ko wa fe wa mo ah mo wa tun lo ba o wa ni ki ma worry pe to ba ti total mo wa so fun pe wa o wa total mo wa lo so o wa ni ohun ma o sha fun mi ni awon injection kan pe kini yen ma come up fun ra e bi bibi yen se wa be si mu mi niyan ti but bi mo se n jerura kidi e mo sa ranti pe olohun to ba ku die ko mo I jade se obiri ogudo jade o so ibi be ni mo ti wa mo sa tin pray oko mi wa ni ki se le tele ti to ko ni mo so mi te da lohun so igba to wa to time wa ni pe ah mo ni bo se mi ro be mo le da bi o tori mi frustration bi mo ri gba to wa bi sha mo gba to gbe mo operation is like me mo kan ti bo se mo bo se gbe mo operation yen by the grace of God o sha jade layo won gbe omo o na tori emergency na no bo si emi o mo gba e won wa so fun mi ni pe ibi ton ti try ati operate gan nkan ba omo yen loju won gbe omo yen jade o sha dupe lowo Olorun bo se gbe jade bayi ti oko mi wa ba mi to ni ah is a me mo I know when how did you know mo I know the God I'm serving o wa wo mi ti ko so kankan inu e sha wa dun so oh your fortunate kan to ya mi lenu gan ijo ta wa se anointing kini bi mo sha tin ri die ko da ko fe wo church o wa duro sita o di ah oh so won a tu duro gbe wa pada mo ni a ko wole na o ni okay o wa wole o joko seyin so ikan temi nigbagbo ko se wole mo mo pe o ti mo pe lo oto olorun gidi la sin ni bi bayi tori o je ni ti o ki ma nfe ni ti prophet ko n like e o wa wole o ni mi se bi is only the God of Goshen we used to call in our house na I'm still serving God of Goshen I say yes I know inu mi dun gan gidi opo emi elekeji ijo ta se crossover bi iye oko mi ti wa land ti pe o ti wa duro ti mi eyin ibe yen lojoko si ko de gbo yoruba mo wa joko se gbe mo wa interpret awon oro ton so fun awa kuro bi daddy wa fun ani anointing o wa fi pa ese ba se wa dele o wa jojo keta wa ni ah I want to tell you something mo wa ni what only did you believe that that my leg that is paining me is no more paining me again though the time that o sha so fun pe mo se fi anointing e pa ese yen only ah I can walk very well now ah inu mi dun because ese yen ti dun ti pe ni village ko to di pe o wa o wa se bayi o ni ki je ka ma stroll o ni it's not paining me again no ah o ni ah there is God in that church continue go there I give God to glory ah I don't even know what to say ejo o ni ori kan ti mo like ti mo ma like ati kan

0: ni wa wa e gba temi sa egun buruko ni o o de ba te yen je e sa mo gbegbegbe ko ni se gbe mo le titi won ni ba bo ba ti lu ko ni du leti olore ko ni du leti olore se bi lu anu to olore ba gbo ni yo jo si sa olu ilu anu fun olore lati gbo ko wa sanu e sugbon olu titi o kokodun nile eyin won ma lu kidun me ara ko bi jadaba maru bi ni fata eyin ti e samida egu asegida ile gbe jade amen ile gbe jade amen ile gbe jade amen ile gbe jade amen esa won ma sise ni awon ko lo jere mama en to se miriri mo ti treat e ri lai mo yo su sayin sugbon ko ma gbadua a je pe iwo lo mo o e ma gbera ni bi je wa e bora segita jade lara mi
1: Ebola
0: segita.
1: Jade lara
0: mi. Oya duwa.

0: ti de lati ilu oyinbo o n bo lati ilu oyinbo o wo moto awon to ma gbe yan ni drop yen na ba gbe lati Eko won na ma gbe de Ikari Akoko ni 300,000 o de lohun o lo o fun lowo koda dollar lo fi sanwo lo fi sanwo esma ibi to ti fa owo yo ninu won bag tori pe driver to gbe o ri pe dollar lo ko esa iya nreti omo omo nbo lona igba tan de badan omo pe ya pe ati de badan igba tan de ilesa o pe ya pe ati de ilesa igba tan di akure o pe ya pe ati dakure sugbon nigba leyin wakati kan iya nreti omo wakati meji wakati meta wakati merin won mo romo esa ase driver o de wa omo yen o ti message awon kidnapper won de wa omo yen wonu igbo won gba gbogbo dollar owo e dollar to koda ni won gba gbogbo e esma esa o ko won gba gbogbo owo lowo e won tu be ori e leyin ojo meje won ri ori omo yi loju titi ko ni niwaju ko ni leyin iya se lala laye esma komo eto lo ilu oyinbo ebi mi kini iya nta ewe ni o ewe lo ta o ko fi romo ni ilu oyinbo mo so tele eya bi amada se ma sami egun asegita esa esma o jina isu omo jina fun eji o je nbe se wa sami egun ye gbina o gbina o gbina o gbina o gbina o gbina o ayi olufe gbo baba ati mama e sumo bi e wa gbo ifilo nla sori ifilo yi e sumo bi e wa gbo e mujo ko e wa gbo wa ri wigbo woli re o meet up ipade agbara ni CSC oke segun ni ojo monday ta lo tayi ohun oluwa ni o ko si mi ati wa loju ona woli ti wa loju ona atemi atawon emi atara gbogbo awon eyan ajo wa loju ona ti an bo ni ilu Ilorin koda ati koja agbegbe kan ti won pe ni oyo si ogbomoso lawa ti oluwa wigbo omo mi gbo oro oluwa pada mo ni lo sibo ma lo si ikire ikire ke mo n lo lorin ipade wa ni lorin oluwa wigbo ma lo kire bayi bayi ni agbegbe bayi bayi ni agbegbe bayi bayi esa ese kese mi o ti e koko gbo mo ni eje nkoko ma lo lorin ti n ba ti de lorin wa ri pe mi nikan mo da voice yi se wipe ti n ba ti de ilorin ti mo pari program ilorin ma ma lo ni ola mo ba tesiwaju mo n bo ni ilorin o ku die ki n de awon ona ti o da ni ona ogbomoso yen moto mi de pana sibe a de pe awon mechanic fun odidi wakati bi meta tiri good hours legbe igbo moto yen o de sise moto yen o ti e start awon mechanic ni ki lo se moto yi mo gbadura gbadura mi igbohun oluwa kilo sele esekese ni mo ba ranti pe oluwa mo ni ki n lo bikan ti mo ni ma lo lola esekese mo ni e ba mi yi moto yi a fi si neutral won de tonu moto yen a yi pada si oju ona Ibadan ri akidaba lebiru neta mo ri owo olohun ni ona ara esa bi oluwa ba soro egbo esa igbo ran sejo boriru boluwa ba ti n be soro gbo bo olorun won ba orun ti ma soro nigba ni otuba wa soro be loni arakunrin oto ni ohun to ba wi fun won ohun kan lagbodo ma sa igbo ran esa ba se tonu moto si ojo ona Ibadan mo de ti kokoro si moto moto ta ti se lati bi 4 hours moto yen de sise ese kese ni
1: mo n tena lo mama mo de tena di agbegbe ti oluwa ran mi si moto kan taku sibe bi mo se tan sirin ti moto mi debe ese kese lare awon kan to sa wonu gbo ti won fi moto ti o wa nbe ti won fi sile esa gba mi gbo olufe arabirin kan toyun toyun la ba nbe ti awon ajinigbe fe kidnap esa won ti lo ogun kan fun ti ko ga ti ara e mo ese kese ti mo debe ni agbe owo le ese kese iye arabirin yen de soji pada a de lo deliver si police station esa olorun de secure emi arabirin yen ase tori emi kan ni ati olu omo ti nbe ninu alaboyun yen loluwa se ni kemi ati awon officer mi ka ma tete salo si ilu ikire ah mo gbe oluwa gale kan si eya ara ilorin e ma binu counseling yen oni le sese money tuesday and wednesday a ma so si on the 11 11 12 13 11 12 13 14 11 12 13 14 o ma ni agbara e mura tan ni sir a ma fi 2 hours ise pade a fi 7 hours ise counseling o ma ni agbara wa gbo ibi ta ti ma pade ni on the 11 ninu osu kejo o ma ni agbara mo ti pada si sangwater ojo tuesday yi to n gbo mi eyin ni mo ma fi duoti tuesday and wednesday lati se counseling fun yin ni sangwater ni sangwater hey nitori na eyin ara sango e ti ni ori ofe bayo e ma bo ni mo event center lago mejo aro tuesday yi counseling wa bo olorun pade ninu aye woli re ni aro tuesday to n gbo mi ati wednesday tuesday and wednesday ni ma fi se counseling ni sangwater to ba tete de number to 1200 ni sir just number 1 to 200 ni mo fe attend si yo dara fun o mo event center a ma se counseling tuesday wednesday ojo thursday ni crossover bere crossover night
2: hallelujah
1: oru ojo thursday
2: bere sir
1: ma miss ye
2: ma miss o
1: a ma se oru thursday
2: bere o
1: ati oru friday
2: ati oru friday
1: a fe re koja sinu osu kejo
2: abi se olorun
1: o osu bi baba mi
2: oh yes sir
1: samuel ojo
2: bere o
1: adebayo
2: adebayo
1: authority
2: authority
1: o ma ni agbara
2: alagbara o
1: osu kejo yi
2: bere sir
1: ogun aye re ma se wole
2: ah mejo
1: Crossover night. On the 30th. Ojo Thursday. On the
2: 30th.
1: And 31st.
2: 31st.
1: 30th. And 31st.
2: 31st.
1: Ni sangwater.
2: Sangwater.
1: Oluwa ran mi si o.
2: Oh yes sir.
1: Bri po wa nbe.
2: Babo.
1: Ni Mau Event Center.
2: Mau Event Center la ma lo.
1: Ta ba ti n pari crossover.
2: Bene sir.
1: Ni aro Saturday.
2: Aro Saturday.
1: A ma ma sa lo ilesha.
2: Ilesha.
1: Fun Sunday service.
2: Oh yes sir.
1: Akoko
2: Sunday akoko
1: ninu osu kejo
2: bani o bani o
1: hey
2: oh yes sir
1: imberi otun leleyi fun ori oke si omi
2: kabe si o
1: are mo lekun
2: oh yes sir
1: iwo to ba ti fe de lati Saturday
2: eh o
1: wa ba mi lojo Saturday
2: kabe si olorun
1: ma se counseling fun e
2: oh yes sir
1: ma pray fun e
2: ajani wa yo
1: Sunday genge
2: Sunday service
1: ago meje
2: meje aro ri o
1: si mokanla
2: meje aro si mokanla ni
1: 7 to 11
2: 7 to 11
1: ko ba de ni 12
2: fairne sir
1: ko le ba woli e
2: ati pari ni e o
1: ni 12 o'clock
2: ni 12 o'clock
1: woli ati wa lona Eko
2: fairne sir
1: fun Sunday service.
2: Fun Sunday service.
1: Sunday service ya koko.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Nínú oṣù kẹjọ.
2: Ní sangwater.
1: Ní sangwater.
2: Kábíyèsí o.
1: Ọjọ́ kejì.
2: Ọjọ́ kejì.
1: Oṣù kẹjọ.
2: Oṣù kẹjọ ni o.
1: Ní sangwater.
2: Sangwater.
1: Mau Event Center.
2: Mau Event Center
1: le. Sori awọn Sunday akọkọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní gbogbo ìjọ.
2: Ẹ o.
1: Wọ́n ti fi ṣeré.
2: Ẹ o.
1: Sunday akọkọ.
2: Ẹ o.
1: Ìfàmì òróró yàn.
2: Ó yẹ sà.
1: Ẹ̀yin ará sangwater.
2: Sangwater.
1: A máa lo only communion wine.
2: Kábíyèsí o.
1: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
2: Jesus.
1: Ni sangwater.
2: Adani wa yo se.
1: Ni Sunday akoko.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Sunday akoko.
2: Sunday akoko.
1: Ninu osu kejo.
2: Ninu osu kejo.
1: Only communion wine.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ati.
2: Yes sir.
1: Ororo.
2: Ororo la ma lo.
1: Anointing service.
2: Kabe se Olorun.
1: Anointing service.
2: Anointing service.
1: A ma da ororo ni ole ori.
2: Ayira yo.
1: O ma ni agbara.
2: O se Jesus.
1: A de tun ma fun ni mantu.
2: Kabe se o.
1: Ni ofe.
2: O se Jesus.
1: To ma fi ririn ajo.
2: Adani wa yo.
1: Ose tutu.
2: Oh yes sir.
1: Osu tutu.
2: Osu tutu.
1: Baba se se ni Eko.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Náà la se ma se ni ilesa.
2: Kábí ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run.
1: Ni orí òkè Sioni.
2: Orí òkè Sioni.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
2: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn rẹ̀.
1: Ìjọba dé ní ilesa.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
3: sọpọ lori oke oko to jesu
2: eyan
3: ara lesi edide
2: edide
3: ibere otun eleyi
2: kabiyesi o
3: on tutun ni sa
2: o yesu
3: o fe ti aye ere wu jade
2: kabiyesi olorun
3: o mo fe ko ba olorun pade
2: adari wa yo
3: ko wo bi osu yi se ma ri fun
2: o yesu
3: baba ti pari sunday service
2: ni sunday service ya
3: ni eko
2: bene sa
3: ni on the second
2: a
3: lo si
2: kabiyesi o
3: ibi kan tan pe ni oro
2: oro
3: eyan roro
2: hallelujah
3: ni ojo tuesday
2: o ma tojo meta
3: ojo kerin
2: bene o
3: ojo tuesday
2: ojo tuesday
3: ojo kerin
2: oro
3: osu kejo
2: kabiyesi olorun
3: oro
2: oro
3: osu kejo
2: osu kejo
3: ojo kerin
2: ojo kerin
3: eti so ojo tuesday
2: tuesday la ma bere
3: ati ojo wednesday
2: wednesday
3: o ma ni agbara
2: alagbara o
3: ni oro
2: oro
3: Tuesday, yeah. Tuesday, yeah.
2: Yes, sir.
3: I'm a bere.
2: Ni
3: seven aro.
2: Seven aro ni o.
3: Aro kutu ni.
2: Aro kutu hai.
3: Aso white lo gbudo wo.
2: Aso fufu ni o ma wo bo.
3: Lojo kerin.
2: Bene, sir.
3: Osu kejo.
2: Osu kejo.
3: O ma lagbara.
2: Alagbara o.
3: Oro.
2: Oro.
3: E ti mo bi ta se npade.
2: Bene, ajije.
3: Mountain of Solution.
2: Mountain of Solution.
3: Bible Assembly.
2: Bible Assembly.
3: Ni along Bodedi
2: way. Along Bodedi
3: way
2: ni o.
3: Agbegbe Bodedi
2: way. Bene, bene, bene.
3: Ni adojuko ile Lai Muhammad.
2: Oh yes sir.
3: Ile Lai Muhammad.
2: Adojuko ile Lai Muhammad.
3: Bodedi
2: way. Bodedi
3: way
2: road.
3: Adojuko ile Lai Muhammad.
2: Adojuko Lai Muhammad ile
3: Edo. Adeboye Avenue.
2: Adeboye Avenue.
3: O ma lagbara gan.
2: O ma lagbara o.
3: Ni Kwara State.
2: Kwara State.
3: Oro. Kwara State.
2: Edide o.
3: Baba ti pari oro.
2: Oh yes sir.
3: O ma lagbara.
2: Alagbara o.
3: Kabiyesi olorun o. Taba ti pari ipade oro.
2: Oh yes sir.
3: Eyin ara Ibadan.
2: Ibadan.
3: Woli mo.
2: Hallelujah.
3: Leyin pade.
2: Yes sir.
3: Titoro.
2: Kabiyesi o.
3: Ibadan loko.
2: Ibadan ku orire.
3: Ibadan loko.
2: Ibadan ma ku orire.
3: Leyin Ibadan.
2: Oh yes sir.
3: O kan ikirun.
2: Ikirun.
3: Leyin ikirun.
2: Oh yes sir.
3: O pada si Eko.
2: Eko loko.
3: Leyin Eko.
2: Eo.
3: Ilorin.
2: Ilorin Abuja.
3: Leyin Ilorin. Ofa.
2: Ofa.
3: Leyin ofa.
2: Kabiyesi o.
3: Ilesa.
2: Ilesa ni o.
3: Leyin ilesa.
2: O yesa.
3: Eyin ara Ondo.
2: Ondo.
3: E ma reti woli.
2: E ma mura le o.
3: Aran mi si o.
2: Kabiyesi olorun.
3: Sori osu kejo.
2: O yesa.
3: Irin ajo ipe ni.
2: Kabiyesi o ma se o.
3: Irin ajo ise iranse ni.
2: E o.
3: Isoji agbaye ni.
2: E o.
3: Iwo lo ma leri.
2: Amen Jesu.
3: Oluwa wiwe.
2: Kabiyesi o.
3: Ninu osu kejo yi.
2: Yesa.
3: Eyin kan wa.
2: E o.
3: Idamewa yi.
2: Yesa.
3: O ma bere lati 500,000.
2: Amen.
3: 200,000.
2: Amen.
3: 1,000,000.
2: Amen.
3: 2,000,000.
2: Amen.
3: Wa ma pe woli pe.
2: Yes sir.
3: Mo fe san idamewa.
2: Bẹẹni o.
3: Ti mi o san ri.
2: Kabiyesi o.
3: Nitori iyanu nla.
2: Oh yes sir.
3: Ti mi o riri.
2: Ah,
3: o sele ni.
2: Bẹẹni sir.
3: Iyanu sele si o.
2: Amen Jesus.
3: Iyanu wo ile re.
2: Amen Jesus.
3: On tutun wo ile e.
2: Amen Jesus.
3: Agbara wo ni da on tutun duro.
2: Oruko Jesus.
3: Ninu ile re.
2: Oruko Jesus.
3: Agbara ye di oku o.
2: Amen Jesus.
3: Emi e bora.
2: Adaniwo yo.
3: Ti da on tutun duro.
2: Kabiyesi ra.
3: Ti ojo tutun wole re.
2: Ara ya Olorun.
3: Oya ko gbi na.
2: Amen Jesus.
3: Ko gbi na.
2: Amen.
3: Abodi emi.
2: Oruko Jesus.
3: Tejo gbelepo.
2: Oruko Jesus.
3: Abodi emi. Abodi emi e bora. Ti gbenu ogiri ile re. Ti da ire duro sita. Ti o je ki ire wole e. Ti da orere duro sita.
2: Kabiyesi.
3: Ti ojo rere wole e.
2: Amen bibo.
3: Come on lana o.
2: Amen.
3: Lana o.
2: Olorun
3: ma buko wo yo. Yo dara fun o.
2: Amen.
3: Iwa ganga.
2: Lari.

bu ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere fosui mommy e dide nle daddy e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan ni bole tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko mami e joko nlele e joko lori aga e joko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi system itayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o oluve mo fi lauta re loju o ni awon ota mi ngberu won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo saku ti o ko re yo si run ota re nisin o fe li kan ina ni o wo o ko re o si ni run tomo tomo e ma fi la loju engineer e jule

mo dupe temi sa wa dupe ti e e jo gbugbe yin omo olohun wo mi o e ke baba so mi do loro gege bi ase re o ti ditalika ki e paphras ko le ba di oloro bawo le yan meji o se jiya bo nje su o se talika temi no si to talika jesu won ni o pada di oloro bo ti e je pe o ditalika bo ti e je pe oloro ni ohun ki awa ta je otosi awa ta da jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun ka le ba di oloro so inu jesu nikan ni oro pin si jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju esin o ditalika ki awa omo leyin re o le ba di oloro ojo kojo to ba tele aye isimi re asibere esa o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin let this mind be in you iwe to wa ninu christi kini mind yen a fun oni iye titun men shall not incorporate sano men of the sand mind they live in the sand body ni kete ti jesu ba fun oni agbara aye re asiyira ni jesu ba wonu re asi fun oni iye titun aje o di mimo fun ope odo re ni gbogbo isinmi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si ton je olorun nu aye ai mo ye ese to so mo si ai mo ye ese to so mai ni ai mo ye ese to so mo kaye yan mo da inu olorun o si dun si olorun o fe ko jiya eni kan ni sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti an ku o mo ye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa loan verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4:37 ko to mo yi wasu pada lorun esa to ba si gbagbo pe o to si mo lo ojo bo run o re ni fijo eni kan ni ta mo fijo o fijo lasaru o lo si ni laye ni mo toro onje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jobo run o eni kan ni ki le wi yen o de jobo run bo ba pinu po mo lo si o de jobo run o si to si titi to nton o fi dorun na ni ko le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona ah shalakaza abraham o si feru aye be o ni o le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re ni tumo daada igba si tun de jobo run baba ni abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai mo ye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu o kan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu nto oba mo ndeyin oba si mo ni omo ajanu we ki buyan je e bi owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e dey jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu amina shahaladus genomic web haladus shataya agbara atase agbara atase ti mo deyin o tayo ni aye ti mo tun deyin o make e daye ti nbo oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye deun awon ton sori re si tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who giveth thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintin omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo si a le bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan o le gbagbo but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni o ti si olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba bu omi tintin to le mu de din to le mu tan mo jojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni mo nbo

0: gbogbo eyin omo Olorun o da gbogbo eyin mama e je n bi yin question kan gbogbo eyin baba e je n bi oni question kan bawo lo se feel bawo ninu yo se ri ko je pe iya to je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sa mo fe ki gbogbo eyin ara ile o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se mo fe se iru emi ba mo bere school aye mi mi e wo bata lo school mi ni bata sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadu aru e fun aye awon omo mi fura mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyo le ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obigidi bawo ni jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun ji omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji ogbodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se o lo fi je pe e farabalẹ ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin jesu ninu aye yi pelu oro ko me ai mo ya won omo olorun ai mo ya won loro to je pe won se bi won lorun apadi bi joseph aramati oba ni ti oba ni ibi ti won sin jesu si ha esin oba po aisha to ba se wi pe awon ti an tele jesu fun o bibeli so nipa susanna ati joanna ninu we luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori facebook enikan ni ah bo ni mo se wa fe se mo fe ka nkan si ni mo fe fi oda ma fun yin ni nkan kan teyin na le ka ti to ba ni phone to wa sori facebook sugun mi o mi pe to ba pa wa mu o sweri o mi ti ku olomi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan o gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo ngba ti o ba fi di owo ago mokanla abo iyan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa in Canada last week ninu church wa nbe ye ka shanemo ni amanaka lati iworo de wo moto gbagi elefe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen esa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isin yen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti o ba ya olufe bo se n gbo mi laaro yi dandan lose ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama ifi si di oro ki nkan wole be bo ti e je po ro n gbon mi asi oro n gbara n ba lara mi laaro
1: good afternoon sir aku simi oni sir anko se oluwa oluwa o sagbara odotun sa omo ojo yin lori afefe lati ilu kodova onu soro yin o sele pe mo ma n gbo program yin tele lati 2017 2018 ni mo ma n gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to n da otam lamu te pe igba tinu e ba ti bere ma do hospital kin to pada won sele pe ni 2018 yen mo wa gba yin ni church en da wa lejo nu gba te wa bo sita me se pade mi niyan won sha e wa gbo wole me gbadura fun mi e wa ni ki ra omi bottle water pe kin lo fun 9 days ki mo fun pe mi ni guru e ma e de sadura fun bo fun ya lenu mi gba ti mo ma dele njo yen ti mo salaye fun won le mi pe yin ti mo ba bo ni yo o lo re won kan to wa won wa ni jo na won wa so fun won mo wa so loju won ore won yin wa face wi pe awon pastor yen ni won lo ni o kini kankankan gbogbo n te mo gbọ lori radio fake ni nkankan o sa confuse me mi o wa so pe won ni oniṣegun kan o lọre ọrẹ ohun kan wa to to gbona to se kini olosun ni pe ko hun wa lobe
0: nice se gbaye se ngbo abẹ ti sun gbogbo eyin omo Olorun egbon ti sister ikoko so o ni mo ni ko won lo ra omi and mi wa ni oro mi laaro yi mo kan ni ko gbe omi and ma so tele si ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi kakakiri agbala aye please omi die to le damu tan awon ko gbe gbogbo mi to in to daju ni pe ko gbe pade mi lori facebook ode kunle epaphras lori youtube Odekunle Epaphras ni TikTok, Odekunle Epaphras lori YouTube ati lori Facebook bayen. Mi si bayan chat egbo le. Beni kan ba nbo chat to ro pe Epaphras ni. Iraye re. Mi opportunity ati mo bayan chat to saye. So beni kan ba nbo se tinu endu fake ni. Yo fowo emu ti ni. Please iyen lo be. E wa gbo nti ya yen so kale. Ibi ileru ti ba mi. Won ni ore awon so fun awon pe awon testimony ten go on bo ya ro ni ati pe awon pastor yen sogun sugbon mo obirin kan ologun kan ibi ti a ti gbe omo ra niye kin lo de tawon eyan le ronu pada won le nikan sogun oba ti e jogun yo kokko down ko to di pe won to mu o lo sodo ologun aye ito oba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu opo ni bi imole won ti ni method ti o fi ma se Bibeli ni egbon bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba ko si eni to go bi agutan e won ti won ra so si leti mi ri we ri laye won mu opo lojo ologun won to mu olojo ologun mi aigbon ni sogun wa sise e ji agbo bi sister e se soro kale
1: fun ya lenu mi gba ta debe ba se ko si lati gba yen niyan iyen gba gbogbo owo owo wa mi ri iyato
0: otan ba ye se ri niyan Pastor kun dide yo ni e ma da won ba da tin pari we lohun ma bo so si ti e awo lo yo won lo ni jobo run awon ewa su jobo run e gba bi ke joko si eye tan won yan olufe bi won ba ntan iwo ni omo tan ra e iwo ni obo polo re soro nti mo nko laaro laaro yi o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lo re e ba be da ore ni bo ba ni ni bo ba si ni ko sentimeni ka abi lati jo ti won ti ma ni ki won do re pastor eyin te ma criticize so wo ti so lori esa mo fe bere lo le ti dashi gbogbo eyin te ma so won ma gbowo re ni a se gbowo re di alara laro town iwo lo ku aisan ku airo esa ni njo to tin ki gbe pe won gbowo so wo ti e di e me lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pe ra wa si pade ma ni aye awon eyan la bo je nso nkan fun eyin te ngo mi nile esu ki fe ka won de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o oni bi won se daye re ru oni bi won se ko ba o oni bi won se base re je iwo ni ko gbon bi ejo o si so ni wa tutu bi adaba e wa waye re nisin o ti nana danu ma mo yo odun to fi nana danu yen engineer
1: bi mo se n bayin bayin ni e do ko ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere ma mo yira mole titi o ma ru mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di po stop to ba tun wa lo leyin ose meji si o a tun bere abose kan a tun bere igin bi mo se ma n bayin niyan o ti wa je ko ti mota temi gan lara ko lo ma je ki ara ni mimo so mo sa se le pe ni inu osu kefa yi mo ma n stroll lori facebook nkan kan be yen facebook mo saba ma n loju mo se ri mo ma gbo awon power adura orisisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma n gba ara mi ma n se bakan ati jo yen bani mo se n gbo program yen niyan o wa sele pe ni ijeta yin yen ninu osu kefa yin ni mo bere si n gbo program yen pada iyen ni ijeta yin o wa sele pe inu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda omi 77 te ma n se to su keje yi o lo ma jeta koko ti ma koko ba yin se so emi na gbomi siwaju mo se abe se n gbe prayer si emi na fi igbagbo gba bi o se dijeta ipinu mo buruku yen to se bere sota mi o sa bere lati daji yen ni jo friday o bere lati daji de bi pe ota mi fe ku so o wa di osan ojo yen o ti wa lo si bi ago 12 lati daji to ti be iye mi wa so pe ah o mi kan tan pe lo mi se mo se mo ma ni ni mo se lo gbe niyan mo se mu niyan mo se mu mi yen bayi borun se gbe mi lo niyan mi mo borun se gbe mi lo orun sa gbe mi lo gba to to bi after 12 mo sun gba to ma to bi after 1 ni mo ji pada after 1 ti mo ji la ni 1 hour ti mo sun yen suru da bi pe mo ti sun bi 5 hours mo lala ri eyin gangan ni mo ri mo ri pe wa gbe omi dani ninu bottle water yen to bi gan mo ri pe wa gbe dani e wa se sinu cup e ni kin mu bi mo se mu niyan ai pe mo se taji niyan mo feel pe mo se dide niyan ah mo mo pa ti niyan ba de ti ran mi be yen mi kin le jade ti ma se nko sugar ti fi pari emi ni le jade tori mi kin le rin mo se dide na ro niyan mo wa ri pe mo ma rin ara mi def ye inu nu yen ah mo we ki lo sele lati jeta yen daddy disin yi mi gburo nkan kan mo mo dupe lowo olohun inu mi dun gbogbo ojo pipe o pada se gbogbo nti inu nu yen fi se mi nisin ti mi ba si o ti pon du 12 la bayin tota mi ti ko si ṣugbọn mo dupe lowo Olorun pe lati jeta won wa ya mi lenu pe mi to ye pe tinu yen ba bere sota mi ti o ba lu ojo marun ko ta mi fe kuku ni lo ko tu to di pe yo tu fi ota mi lara bale yo tu pada wa ṣugbọn mo dupe lowo Olorun daddy e ṣe Oluwa o ma sagbara odo to pe fun wa o
0: nice gbogbo eyan omo Olorun ki lo gbo yi Olorun mo je ko pe ko to yeyan Olorun ti e ṣe n to je pe sister yi in to la n ti won la koja ko se won lese ko to di poju won si pada eyan ayan fe ogun ti o mu ki enikeni o si olona o ni ba pade eke baba pe eri mi jade lose yi I will share my testimony gbogbo eyin te n bo mi lori Facebook lowo lowo bayi ma te soju e emi odekunle Epaphras ma so eri mi lose yi eri mi o jade lose yi I will share my testimony this week in the name of Jesus I will share my testimony this week in the name of Jesus mo na wo si omi to gbe lowo lati nu studio agbara ko wonu e ase ko wonu e majemu ko wonu e edidi ko wonu e in the name of Jesus Christ se dede omi to le mu tan lo bu yen Jesu lo mi ye eyin ayan fe e gbe omi pade mi ni ise to ba ti di 6:30 o odekunle Epaphras mo si beni keni church ni ola cream te mo fi para ma pe nkan si ninu oju ere ni lagbara Olorun oro la fi da ile aye e si fi glove e wo glove ibowo o le fi gbe dani enikan ni se mo ti di nurse ni o ti di nurse gbogbo eyin omo Olorun mo wa be ke mu irubo ma si a testimony ida mewa ma si a testimony ore ma si a testimony oni mo fe ko fi support the program please this is the secret behind it bibeli ni fifu a o si fifun yin pada eh iwo na da si se Olorun yen bo su se ntan lo die die mu ida mewa ti ore ko fi support the program eh wa ko si ore ma si a testimony account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni on YouTube be jade kin to gbadura bu gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ate won ti won mark wedding anniversary won loni eyin te mark birthday yin loni e kunle enikan ni ese bibeli wo la ka ke to gbadura iwe Amos ta n ka bo ni e ja ka 7 to 9 Amos chapter 7 8 9 yen done and dusted a ka ri bible laipe e kunle eyan omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti nso ojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: jẹun fúnra rẹ fúnra lòun yọwó lápò o dẹ ń jẹun o kì ń tọrọ oúnjẹ ẹyin ni mo fẹ kọkọ pray fún ná so bó o ṣe rán oúnjẹ jẹ yẹn sàmì ayé ò ní gbàjẹ lẹnu ẹ sàmì dáadáa. Program ti mo se ni olupana o ka mi lara nigba ti oluwa fi ran iran mi oluwa ni ma bo iwa mama yi ma jade bo mo ti pray fun mama ya o won si ti ra anu gba mo ni mama yen ma bo wa laarin wa omo kini o gbesin omo keji o gbesin omo keta o gbesin omo kerin o gbesin omo karun o gbesin mo ni ma jade bo iya ba n jade bo mama kilode o ni meje lo nbi marun lo nti berry melo loko ni meji mama kilo fa o ni won yi ba teyan je o ni jeje won lo awon mo to mo lo mo ni ki a lo sele o ni o kan pa won o si sin won tan okun meji pere abomode ni won a o ni gende gbogbo won o ni to bo se jenu na we to ba ni ran o laburo legbon iwo ni kan le sami fun gbogbo won o to ba lo mo laye o le fi kara sami to ba lo bi fi kara sami eni wo ku ni le yin mo ki like eni ti o ba le sami mo pa lo se bo se wa yen eni pa le tiran tiran
1: agbe olorun ga fun awon isi agbara to n sele larugbo ojo ni lorin gbogbo eniyan owo agbara yi lo yo awon eyan kuro ninu ofin bo ti n gbo mi ma gbagbe pe iyo saseti eyo kankan ni gbogbo eyan mu wa sarugbo ojo ta de n ka saamu lati psalm 1 titi de psalm 150 si o yo ni agbara tori friday ose ile gba yo yen bi iwo naa ba fe kopa ninu oro yi get iyo saseti kan to ba n bo oto nibi teyin o ko iyo yin te ba sese wa si a o ba yin ka ti yin si loto adua o pari lapapo a wa pin iyo yen fun gbogbo eniyan o le lo iyo yi ka ye wa bakan na tori oluwa wi pe ko ni si iku mo o tabi asale ninu aye re e fun mi lawon ti nkan o lo dede fun asiko anu won ti de bayi e de lo get pure water e ko sinu irikiri sesi e wa ma ko pure water yen bo tori ngbe ba dayo die sori pure water yen le fi fo danu sugbe je o la iri koja bi o ba de wa ri iri e sa ko mi pure water wa larugbo ojo ni aro friday pelu iyo saset kan eyin de ti mu yo yin tele wa e wa gba ninu ipade adua yo ti koje ere ira oju koroju ati deliverance ona abayo ti daju tose yo leju last week lo wa lo lo si church arugbo ojo to ba decide of a garage bere kilanko junction kilanko junction yen maruwa ati okada wa nbe bere pe church arugbo ojo lo nlo ni kilanko junction ni side of a garage yen aro friday lago mejo abo laaro a de gbe wa go kan si ago meji gbogbo okuku e ma pare eyin eniyan atunse de ipin re o gba yi

0: abapade nu pade
1: si
0: won no ri pe won de ri kan iya loju koju phone number mi lele e 0703 3 6 0 5 6 5 4.
2: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.
3: Mi ba bale anipa ojo bale atashara shara Diamond FM 88.7 ni gile kwara oba gbogbo won la ase

vuvulele awon mo se wi agbon geru geru geru e baba lele legbejado ibe yin iya lele elegberin igbako e kule a je pe ki mo fe like yi go mama nbi ki bi ta ba tin lafani lati gbe kan ni ologun ikan ni alalubarika ikan ni toskin gbe kejo kan lo ogun ta ye bi ye ta yo kuro ninu arofo to wa n tan kini kini ikan ni diamond fm o jale o jako won le gbe gese ojura won lo won bi ya se e je pe ki mo fe like yin nbi ki bi ta ba tin lafani lati se kini o ba ti mo gbe mi ni mona kai egbe ga ro ko ojuma a tu ko ojuma ma ko ti fa mena so awon temi gbe raye won ni the prince se bi 40 lo je o da to ba ri be o ya ke 40 e de ni 30 gege bo se wa lata pa ti be yen ni ki sare gbe yin lo fara we ninu aye nitori pe ko sa aye e wo o su mo ra won lasan ni osugbo jina sira won lapa bi kan ba wo ni lapa ti be agbara jo ti lasan ni ko se je bread e tu aku ara pa jo yogurt ni ko se je pepe soup oto ni di don oto ni la gazera eyan ba gbe se gbe ara won ototo lorin iyan latapa ti be yen bo se wa wa lo roto ni

hold it down. Wani wa kwa kako simbe ma, anduro de kake die, kose yo wilere, kasi ke die lo se ini, gege vose wa lakwa di benye, eni ato koko roba li ya, koto di kuwa me kwa, eto di kwa mi oro de musulungu, ako konko mini kwa mara collectively, oya la takwa di bi wa yi, iko ibi akwa bo lwa sena, ani to ba jato kwa ni kwa miyoshi, ani kwa benye, kwa kwa kwa mbe, okeri obi nti obi lo, alo wo kakara kadro de nasi, ade legbe, owo one leg. To ba di jadi to woni o semi na nso tori pe wo wa le lapa dodo ti wa ma lo fo ninu ayejo ko ma la aja o beta gege bo se wa lapa ti beyen o ya mo to ti se be fi to yin leti ke ma ni nja yin beta na to ni o o ya bo se wa re ta number wi ta na nso oro Vinicius Junior nenu iko igbe agbe bolu Real Madrid an ti fi de mo le kasagba won ni e wo Mata lawe, manjo kwenga, ibi kala rari o jasi, doba di leta, ata male li lori, tukme jembele la di le adula wo, kinsa de la vani la di gba sinyi lava, anwa rewa, ba anwa kone senji ya, la anwa berenji ya, anwa di aji ya jenwa njeso to jeso si, ori le de wone, lenu di jefya ye le adula wo anwa beren, ele hito mwa yola wano ri le de moroko, Yewo, awon ara le wa kan to ti fi ya panu o. Mo nbo nbe. E je nso re se leyi, nitori poruko omo ni janu omo. Kulukulu se ojo ti baluwe se wowo. Ina gori le feju ka ki ojo pala mi oga yolala. Adewale Adedayo ni, omo aye ti de fayo omo igboro ti de fun igboro. E se geru ko se gatiti. Walu ali bi no ojo dalegede guru ina ti dalegboro legboro. O ya ku nbe. Ase ni o menu e. Adagba ti bi wayi. E je ngbe yin debe. Iko egbe gbogbo lorilede South Africa. O bata ya panu lana ne ami ayo meji seyo kan olorilede Tanzania lo vita bi tata orilede Cote d'Ivoire awon pa Burkina Faso pelu ami ayo merin seyo kan iya gangan enu DJ fi aye le adulawo awon obirin eleyi to waye lana gege bo se wa lapa ti beyen to ba ti doni orilede Onso fun wa lati fun yin yo ma pade orilede wo yo ma pade orilede Malawi orilede Nigeria mo so yen o do ba ti dide de ago mesan yo pade orilede Malawi se ri Zambia on atawon omo farao orilede Egypt ni do ba ti dide de ago mefa iyen gangan leni gege bo se je niyan iyen latapa ati be o ye papapa ere gbogbo ze witi e je ngba ni ko gbogbo pelu Manchester City lo John Stone okuta imale Okuta ti imale ko sile o ti pada di pataki gole mu iko igbe agbe bolu Inter Milan gege bo se wa latapa ti beyen iko igbe agbe bolu Inter Milan won ti gbe John Stone won ni ni bombe eyin ko le ni o sugba wa ti gbe an ni ta le gbokan le leyin tan gbe omo won tan ni o an ni se magu ile gbokan le ni aba won kun sana velasio si meji mo le ni wi eyin le so be e bere lowo engineer ake a ja yin beta gege bo se wa latapa ti beyen o ye papa Agent of Lava, and the Lady War, you never came Lava, and the Lady Gazin Lara, or you put your own lot.

fibo bi ogun sokoto awon iko egbe agbabolu dojo ri won wa labi ogun odun eyan forilede nigeria under 20 niyan ta mo si flying good nenu edije wa fubi eleyi tin lo lowo na bagan na awon na ti se kini an gbo wuro sori orilede gana awon ni jalo jolo ami ayo merin si meji o na fi gbeye lowo won an na won bi anjo ne kadara e de mo gbagbe bi pe pe nguru bi o la won meje jijo wa e wo an lo won bi aje bi en to ji pamo ni o gege bo se wa lapa ti be yen o ye papapa se kin sare de be sugbon mo nbo won de be to ba ti di later gege

0: gẹbi nkan ta so wa fe gba epl na de tun ma wa loju won pe a to ba file mo man city pe to n gba back to back akilo sha won pe eni to tun le je kini pep guardiola o ti ku ori pe bi sisi bi merin
1: o ta na so na de pa ta won lukan ni to fusa to to ori awon lukan ni to to ti gba fusa to to
0: nkan ta so mo arsenal bu do mura ni tori pe ibi ti kini de by transfer emi o ti ri won ri pe anti serious won ti sugba ati le so o ti september 1 ki adeun to party
1: o ye gege bo se wa latapa ti beyen e je ma se lala vivo e wo slavko vinzic o di kede veyin ti re ogbon tari ge atoko ayo mo rile de slovenia ni o di kede veyin ti re leni odun melo leni odun mere de la dota be ba gbagbe pa antoni telo o lo kokko kede ti e iyen loze to koja ele na ti kede ti e leyi o soka o tani mo nsoro nipa re Slavko Vinzic agbe atoko ayo lati orilede Slovenia olotoko ase kagba idije fi eye agbaye todun 2026 yi gege bo se wa latapa ati beyen o ye mona kan papapa iko egbe agbe bolu Liverpool eyin ti so injury domi ara atejara o tori pe Joe Gomez o na tun ti lo nigba tan koju ko egbe agbe bolu Sunderland o je je pe pada jare olubori sugbon Joe Gomez o ti lo eje bere si ni mu ipe won ara won 9615910111 akuna matata
2: Babu ala e kaaro
1: o to pinpin ogbori wale lapadi be oya
2: isala ti lani wale lati sobu of mayu
1: oya papapa e ma ba dasi
2: se ri gbogbo awon arsenal mi sechi kankan mayu lo ni league lodun
1: oya ko sere
2: arsenal ba lo gbe ba gbe ko si kankan ti wo se
1: oda
2: a mayu lo ni league lodun
1: oda ku eto olorun to akuna matata
3: babu ala
1: ogbori wale baso ayi jasi
0: baso ayi
1: Oya oya. Oya. Yo ko ba Madrid ni.
0: E ko ti ba so ayi ba je ji so.
3: Ah ko ba ni.
0: Ala la.
1: Mo pa da ba o. Sori ba so ayi ra yi. You know Madrid dey mad. Aguna matata.
0: Abi lo baka.
1: Aguna matata inu ba abi inu ba Madrid ni o ti o koko support won Aguna matata
4: babu wala
1: oye o ti wale ta lo wa nbe
4: kun le ma ti lati lo sugbo
1: oye agbegbegbin
4: baba be
1: oya
4: se ri lori ti bolu ajojo so
1: ke se bolu ajojo ereji so ni bare
4: ayo ni so ni bare sorry ma ti ti lodun yi si yi e ma gba pe ma ka ti de Emi ma gba mo ka fa league e mo personal ko fi mo fi re lekun ni ma gba para lowo e
1: remi lekun
4: ro mi lo ti gba
1: remi lekun aburo ri yo mi
0: oni level gbaile are
1: akuna matata
5: babu wala
1: o wole o to pinpin dele ta lo wa nbe
5: opo yemi la te de ni
1: oya egbenu si
5: awon Madrid nti awon fi lo PSG awon ka fi lo awon Mo se ma ri le. Mo se ma ri awon be ko mo le lofe. So when it comes to European Cup, Kasna ba won dasi o.
1: Ah.
5: Komo ba won dasi. Chelsea won wo Champions League won 1980. Won ja. Won pada wole meji won gba. Arsenal wo you 1960. Ko gba.
0: Won 1026. 20 years.
5: Ewo awon Aston Villa. Ewo awon Crystal Palace, ewo West Ham, gbogbo European country, bo se nwo bayi gbogbo won gba. Last time won ni champions, won ni anything European country.
1: Awon no ze business mo kan ti fe ro mo. Arsenal na ti fe ro mo.
5: Okay.
1: Ana ti fe ro mo. Ano sere mo bayi, an ti mo pe ri o, ri o gbe. Akuna batata.
0: Ojo kan lori agbade.
1: Ori to ti gba Premier League. Ori to ti gba Premier League to ti gba Community Shield. To ti gba FA. To wa ku Carling Cup ati Champions ile wa nso. To ati
0: bi ba ku Champions ati Europa. Ali fa so bo gan.
1: Ori o gba gbogbo e.
0: Ori wa pada.
1: Arsenal e lo fo gan bale. Oya kuna matata.
6: Babu wala.
1: Ta lo wa nu igba yi.
6: Abdulrazak lo nko lati lo.
1: Oya, e da si.
6: Omo Chelsea la wa. Nipa bo Arsenal en to fe gbe yen se junior yen so ba ri pe o ma ri se se no Arsenal o ma ri bo gba so to ko ye pe ko mo lo ma ki di big no Arsenal so to ba ti di big no Arsenal o ma da team ru ni
1: an ti rada tan fi ge yen re to ba ti fe mo gbe yen ru
7: ani ko ma lo je pe yo lo ma ga pa ko ma lo ma so pe bo you know onlo to bayi asna si re an ti toju ada to ba le sa pa be se na won e ja wo nkan kan nipa Vinicius Junior yi lati bi sa marun seyin ko si ki Vinicius Junior ko ma ni go contribution to to bi 30 to si je pe go ni sa kokan re o nsu ma bi 20 goals gan pelu assist bi 15 assist e bi 10 assist 9 ko to sa je pe combination go contribution to bi 30 laarin seju
0: pérete e ja sare wo e ma wa ta ba so game physics na ta ba player to wa consistent o de pe sa to lo enu gan kun pe se mbappe ti o ba ti mbappe nle on lo ngbe team yen sugbon to an ti mbappe ba ti wa nbe sugbon nkan ti a kan ri ni pe player to da o de pe ta ba de so to wa Brazil a le so pe awon na ni awon mo to pe to poju lagbaye o mo to njade lati ori de Brazil o mo to de jaye ti European ti an den se dada sugbon nkan ti mo kan ri ben pe to ba de ni to ba de pelu kini Arsenal ori pe to ba wo lati owo ogun si 11 yen awon player ti Arsenal ni fi be se ye mu to emi wo pe to ba de o tun ma je plus fun won lati le sumo Champions ati PSG sugbon gege bi en to pe to so pe o na to ba de o to ba le ni wa ire ile abo mo pelu awon player to wa nbe ko mo kan o pe boya o n to bi bo o ti gba Champions o n ti se ri to ba ni ifowo so wo po abo mo so gba mi te eyan ba je oga nkan ti Messi to nse niyan atawon Ronaldo atan ba de team yen an wo pe awon joga an ma ba gbogbo won jojo so asoye papo emi o pe to ba de kini Arsenal owo ti Arsenal wa o ma ran lo sugbon nkan mi to kan be npe igba mi na te eyan ba paro ile ngba mi pe boya ati Spain wa England o ibomi o ma fe jakude sugbon to ba je player to ba da injury ki de se player to ma ni injury emi o pe pelu nkan to ti se bisa bi merin marun se to ba di Arsenal afani lo tun ma je fun won lati sumo ati le gba UEFA Champions
7: o de wi kan to wa o ya gege bo se wa na niyan latapa ati be yen mo ti so fun yin pe ni bombe ma gbe yin debe wo yin debe iyan gege lo ro to nini nitori pe ko sere ko de se duro wo bo se lo la n ba dogba o ya mo di yin be duro re awon ti Liverpool re an kale kasagba an tele gba solo iyan so pa ati be yen ni o ya mo da siru balogun number 1 Liverpool ni gbogbo ju agora yi o ya ma jan loko sawe gege bo se wa latapa ati be yen o ya mo rayin temi na nbe e ti duro re duro fere member loju tako ati asekaye Facebook ni an ti pin logologun pin logbelogbon won de ti bo lo farawe iye gangan ninu aye ori pa yo bowo faye aye wa njeju aye latapa ati be oye latapa ati bi waye eyin ti ko igbe gbogbo lo asena oye mo ri yin be duro re number 1 gbogbo goddess oye comrade oye ko lebe ara ba mi gbogbo tagun mode ara ba mi amuta o we guest paper ti loju agoraye o duro re duro fere bi nba oye mi o wet brother mi o bije gbogbo ari gbagbo e bara gbogbo gepa ina to njo marun iyan ni gbogbo tagun mode ko so mo na to le gbege si oye ko nbe funjo oye gbagbagba mo ti ri nbe ba mi comrade Prime Senior Apostle Tudi Olaniyan Ajijola Aji awon ti ye ma ja mo foluku losodi e ma ja nloko sawe eyin ti jazzy your face show your shoe shine mi o ni gbo kun yin mi o ni wa yin ti o ya ba mi se yi lo mo gan la ni gbogbo ta kogun eyan lasu eyan

abule so wa agbara to gbe gbogbo akadi duro ko so mo na ti o jo se ma lo be o ko ma lo sunrun jo meji la kadi abule so wo olusegun alaba o ya ma jan lo latapa ati be yen o ye bo se wa niyan latapa ati be ko se duro wa won timi an duro fere bi nba an de duro re kaagiri gbogbo le kile from report lo ba so ya ba mi duro re duro fere bi nba e le degesi awon eropo nbi lolopon ojo kan ni adedayo ademola isi ko gbarin de so lata aluminium akilade tofik awon ni yitimoju toba oku ni pa mi the prince the sports any president cfr o ti da bayi o da bayi bible nation adeleke kozim gbogbo won ti wa lojo po facebook o ya momo lore o ya ba mi Abdul Rashid Adelabu jagaban gbogbo jersey ni gbogbo ajegun le ni lorin eje ma fe leso lo loro to ni loruko ayadeji so ni barata jelava ni lati jo ko fi san fi san re laaro yi adewale adedayo lo ko temi rumale tin gbenu radio kun yum yum atun badan transistor radio titi digba mi ta mo lava ni lati pade o rover bye for now o

o tuntun titi de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport aja balẹ iroyin ere idaraya to ya lara otun tikitaka to ta lenu yeriyeri yato si kika n folo onigbaro gudu iroyin ere bọọlu alafẹsẹgba bọọlu alafọwọju apẹrẹ idije ese kikan ọkọ ati kẹkẹ fifi sare bọọlu ẹlẹyin lori tabili ati lori kankẹrẹ lago sport aago mẹfà kọjá aṣẹju mẹadogun laaro kutu hayi lati ọjọ aje monday titi di ọjọ eti friday ni gangan ma sọ ti akutuku o ma wu lori papa diamond fm lago sport wos mago mafo gbera makera iroyin ere idaraya to ta lenu to dun to tun ni gbogbo nu.

0: a n kira wa pe a tun ko oju me ko ajode toni ni gbogbo bi ta ti lori ofe layo lanfani ati ma gba wa e ka bo sori atupa la iroye loni ojo isegun eye to ma gbeyin re lo su agama oni ojo keje de logbon osu agama odun oko le legba le mefa elebe akode o awon royin agbo so gbanu agbo sifila sikele agbo ko agbo rere agbo la mi lojo emi ape meji le wa bi o ba je wora je poto wa woro du je rese wa poto lodu je brady ola ti re wa je ogun ni ope bi ti lo ko temi elebe un sa ji lodi ndi o
1: to alejo to ba fo fitila alale na la ran ti ru won
0: inu okoko ni osun
1: no o de lo wuro te ni eto yin eto wa eto atupa le royin ikanyi damre ti 8.7 olu lorin ipinle kwara awon pebe te gbese lojo toni
0: eh si leya
1: lodo ti yin bo le se npe awon kan won ti mu abo bayi ye won gbe si osoro to gbo koko ajimu ni awon elomina ogun eje re won ti gbo mi segbe won fe fi lo se wa ri awon segun awon victor awon opa awon akobi awon nedu be rokare won fe da sinu omi won fe gberura
0: won gberura nu
1: ni le ibadan amola la fula n pele yin pelu abun
0: ati gbagiri
1: ero ogun fe ni opa
0: oko bi sewu
1: ni kan bi ago mejo
0: ko
1: je ai seju merin to taiwo adeyemi loruko mi
0: oda elejira o ebi o ma dowode to ni mo koroyin o po yaya o fangard nbe lodo mi ya ma wo yara ro channel na loni koda punch re o oda ko nkan ko ta sibe o di nation be lodo temi nbi o koda daily post gan awon na ma post royin ma wa pari e pelu leadership lodo temi to ba sese loro
1: to
0: ni
1: to lo wuro to ni opa ate royin tipa mo fi ko wa punch leadership daily boss vanguard gbogbo won abebele ni won mo kanle lowuro to ni opa
0: o da aje pe bakan lo mo se sori danu o je mi wa gbera pelu okele aboka akobu temi ti ki ran obe tori pe emi fe gbe lati nu royin vanguard ni o amo royin to mebe eleji re se logun gbana gbana o bi national item o le bo kinafaso ni o are tinubu o ma tin si agbe kale iyen awon elo igbon safefe o to je ti ilana lana tagbaye o to si durede idrisi na lo soro be o se ore negotiate to fi pa lori o omaraya pe ta lo rangun se o minister foro tun iyen foro eyi to lo nile wa ti ilani loye ni ile wa ogbeni Muhammad Risman ni o ti kala yoro so lanoju aje pe seri isijoba re bola Ahmed Tinubu ma lo ti mu atunsi ati ayipada re ba eka eto igbon safefe to je ti ijoba o nipase idokowo ninu awon elo ti won lo tun je ti gbadode ninu le to saraye pe se ni o tun mu ayipada otun o ma ti mu de ba olule se ti mo maworan ti NTA yen Nigeria Television Authority o lele ti ori atunse segan lo lowo lojuko ti awon iroyin apapo to wa nilu Abuja nigba to nsoro lori bi ti o ti lo ri si ayo sawon elo na Idris Sakawe awon ekan se sana o oni ewo awon ase ori lama leleyi ti joba apapo ti se be pinu lokan won o ti won si faraje fun lati pe awon ile ise to je ti iroyin to je ti joba ni orilede yi kiko eku gbaro ati awo tun wo o tesu ajo ni seri gbogbo awon ti won lo ni yo je ti gba lo de bayi ge bo sesale pe se ni won tun ti pari ile igbon safefe to je ti NTA ti won sese ko lotun ge bi o se wa lara awon eye to je eye to dara ju nile adulawo ge bi won se pe eyi je lara awon amuse ileri ti are Tinubu to ti fara reje fun pe ohun fe so eka igbon safefe ti joba nile Nigeria ohun fe so di eyi ye to ba igba mu nilana ti igba lori pelu awon ise igba lode eleyi ti o nko gugu e jade lowo ta wa ye ke bo se gbe jade eleji re o se ara ujesa ti mo travis ni fo pa wale o vanguard ma lo gbe royin loni
1: to punch mo gba mu lowuro toni opa keke royin mi garo mogun waju are tun bu mo gbede lowuro toni toni lagbalaba to ba fini wegini a mo won danu na mo ni arele ibra tinubu lana ojo aje o mo lo ko jale lade se ipade papo pelu awon gbumo kan to kole de sowo se Nigeria latowo iro re to je ile South Africa si raba fosa igbumo hun won mo ko won lede lati wa soro lori mo se nse ikolo si awon mo leye le South Africa won fi die mule ri pe awon igbumo hun are kuna lati ri won o wa ni kan lo kan si minister keje nida yi fun oro ile okere ambassador Sola eniko laye orisun yin fi die mule ri pe awon igbumo hun o minister fun ibasepo agbaye ile South Africa ola la mola akosodi to so se paripapo pelu ara tinubu nigba tan bale silo abuja ni ojo eti amo are mo kesi won bi pe owo raye ti won akoloba eniko laye seyan sipo hun ninu osu kefa odun ta wa ye leyin gba ti won so ambassador brianka odumegu ojuko minister ninle ye fun oro lokede leyin gba ti yusuf tuka fi ise sile punch lu roto ni opa
0: yara royin channel mo wo eleji re o se won ni baba wo lotun ta de tun wo lo si o won ni eyan ti o ba gba tenu ega ni o ma pe yo ko pa to amo o ile asofin agba won ti yanan na oro lori atunse ofin ti ajo frc won ni se ri ofin to fofin de awon waasu ninu awon oko ero ki sofin tuntun nile wa o se eni ba pe dode ariya ri won ni won fi se mo ateyin lomo ni won ni se ni ile asofin agba won ti yanan na oro won si safo mo oro lori atunse ti won fi ba ajo tori soro ti eto aboju popo nile wa frc mo ni ninu ofin ti won gbe kale won ni ofin on ti wa nle lati inu ofin ti won fi da won le lodun 2007 won le yi ki wa si ofin tuntun ti aba ni kawo yi to fo mi de pe keyan ma wa so abi ko ma polowo oja ninu awon oko ero gẹbi won se ni o wa ni aarin ilu o eyi ti o si je pe ile asofin agba apapo nile wa won ti ri si to si ti wa nle tipetipe gẹbi won se ni ile asofin agba won si salaye pe seri an wa su ninu awon oko ero abi an polowo oja ninu awon oko ero ni eleyi ma ti di ofin eyi to je pe ese ni oni abe ofin ohun eyi to ti wa nle tele ni abe ofin ieclair kewa iyen iabala ele kerin ninu idasile ofin to gbe ajo frc to gbe won kale gẹbi o se ni o wa lara awon ofin oko olelugba 220 o eyi ti o wa ton pe ni nrtr torun 2012 bi won se gbe jade se omo iya kan na si ni akara ti mo me ti won la koja lo so odo toto won ni tori pe awa gbe jade lasiko yi ko tumo si pe ko sile tele akan tun rawon eyan leti na ni ninu apile ko ti won fi lede lanaju aje lati office anything se adari ile asofin agba senate leader nu o ni ile asofin na ni won salaye pe sere eleyi ti wa lara ofin tipetipe ti won fi gbe ajo na kale o ninu idasile won lodun 2007 eleyi ti won ni o ti wa nle o se oniro ayadebo lalejo oruju koko ni se won lo bo to fi run aya ni eleji re o ai yara ro yin chare ma ni won ma gberoyin lo rotun ni o
1: to leadership le mi gba mo lo buru oto ni pa keke royin mi ilu abuja won tun gbe garo mi pada le lo wuro oto ni to yin ni ke ni semi minister nile ye fun ilu abuja yen so weke omo si bo lo egbega awon ise ijoba apapo to ise ni ilu abuja se pe won le die ni egberun meta ati abo bi won se pare egbega ti odun to koja alaga ajo awon osise to ise nile ise ijoba ni ilu abuja emeka ese mo se kede hun o tenumo pe isa ko so to wa de bayi ni ilu abuja o ma farajin si igbagbadu awon osise ni ibamu pelu ilana re ti to di otun ti are tinubu o wa gbo subara bade ranse si wike papa yo lo to fun ola anfani lati ise won gege bi ise o fi ayegba igbega na opa leadership ni lo wuro to ni
0: punch re o bi o ba tire ni lati si won se o awon agbejoro ni kwara re o won bere yan se lodi ologbanagara lori aisa won ajemonu won o se yo babo won ni eni abate mole dara ni ko fi gbe ta o won ni awon osise lekati eyi to je agbejoro mo ni ile ise ijoba to wa foro ti eto dajo ni ipinle kwara won ti bere yanselode ologbanagara onigbe ta o lori esun pe won ko san awon aje monu ti won je won o ati pe ijoba ipinle yi kuna o lati ri pe won se afikun mu owo osu won ru gogo si gebi ilana isise won papa julo lawon to je magistrate ni eka ti eto dajo ni ipinle kwara o won ni yanselode ohun ni won kede lati odo egbe to je ti awon agbejoro ohun ni ipinle kwara eleyi ti won fi afilede lede fun iweroyin punch online o nilu ilorin lanaju aje o iwoye wa pe se ni egbe na ni won buwo lu iyanselode ohun latode ni tin se adile alaga won ogbeni kainde ayorinde to si pasan wo awon egbe pe e wo leye o soka loga o e jawo e gbodo lo bi se mo e pasati e mo wo seniran o titi de igba ti joba yo ma fi dance si gbogbo awon ipenija ti gbogbo awon ta nbere fun o se ijoba yo ko boje o ko lo bobere o won tun ko sawo re punch lo gboro yin leji re o
1: to lo woro to ni opa lo wo sẹni ran lowo to ni daily post mo mo gba mu to ni asa gbodo finijo yawode ka mo le gbe adiye keke royan waju awon mo legbemo asojo sofile yi mo gbede egbemo sare mbaja elegbemo asojo sofile ye ton gbe kale lati tanuwade ajo joba kan ton won da kale nile ise are le ye lati ma se ipolongo fun awon oludokowo ni ile okere PFIPC won je pase fun oga agba olopa le ye lati di yeso pe pe ko de pe adari agba ajo hun adeni adeyemi ko fara ran ni waju igbimo sare mbaja hun laarin kan bi wakati megede ni adota won pase na ni bi ijoko igbimo hun to waye ni ana ojo aje bi awon asofin se bere bese ade tanowade dasile le se ijoba hun lo fa awoye woye won salaye we pe won fe tanowade looto won se so lede lori ofe gan se ijoba ti won dasile hun igbimo wa fi die mule we pe adeyemi temi ko pe o gboro fara ran ni waju igbimo sare mbaja hun tori pe ko wa ka tenu re lori nkan to mo mo se dasile ajo na aseto ni labi ofin abo ise se ko se fa ran ni waju igbimo sare mbaja hun opa tori posi na uro to ni
0: so adupe adeyemi ti e ko le yi je o oda the nation le mi wa o bayi ni o se nkan mi ko mo yi pada o de lu ebo lori oro ipo gomina egbe so le APC won ti lo re furuko sarafa de ati danladi to fi won me dogbo mi so wa o soju opo itakun ti ajo inec o se kete kete ku isopin ijo pari o tori pe iya ilu ti faya won ni se ni gbogbo awon oro to doye ka eto idibo abenu te egbe o se lu APC iyen ni ipinle Kwara o ni eleyi mo ti je lodo lori mo mi o gbe egbe o se lu APC bi won se ni won ti gbe igbese o papa julo lasale ana o won ni se ni won fi oruko iyen awon ti o dipo DJ dipo gomina ati awon mi won fi so wa o sojo pe itakun ti ajo INEC o won lo ri ko sibe o won ni nipe ni eto ribo na ti o waye lo fun ipo gomina ni won se ni ipinle to je meje de ni 30 lorilede yi o nibi ti egbe o se lu APC to fi lo ri fi oruko awon to fe ko dije dupo oye sipo gomina atawon ti o je igbakeji won so wa o to fi mo iyen ni ipinle meta de ni 30 niye o lara won ti won ti fi sowo lati ri oruko ni ipinle ti Kwara Oyo Adamawa ati Bauchi o nibi ti etodibo abenu eyi to ti ni koluko ninu won ni agbenso funle asofin ipinle Kwara Yakubu Danladi Saliu ni won mo se be furuko re sowo gebi eni ti o rije dupo gomina labia se egbe oselu APC o iyen ni ipinle Kwara o se ibi aniki gbegbe magbe ibe ni gbegbe aniki tete mo bete ibe mo ni te gebi ki ma se ofo eleji re ayalo yoruba ni o dinesa lo gberoyin tori akoko
1: to lowo o to ni babo ni tete ja lo kwa ge lo kwa je
0: tojuro to babo ni gbegbe
1: ala kulo ale lega si aki pe eku ikale
2: the good for your body say you yeah wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder
3: you love food but hate the discomfort that comes after the indigestion that ruins your mood don't let stomach discomfort control your day Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
1: E ka bo pada sori eto yin eto wa eto wa ti o pa lero ni ni kanin diamond 3.7 to wa ni lo ni ni ipinle Kwara loni eto n tesiwaju opa vanguard mo gba mo lowuro to ni keke royin mi ipinle Kwara mo mo gbede ni waju gomina ipinle Kwara to ni ewo oro ta ni loju eyan ma fi ogun e gba ni number ni won ni gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak lana ojo aye ti salaye pe egbe oselu o ni tesiwaju APC o mo rese wale se ni ipinle Kwara bere awon eyan ipinle yi yo tun dibo fun keti keti ninu eto dibo odun to nbo gomina nigba to soro nibi eto kan ton gbe kale lati owo egbe awon do egbe oselu APC ni ipinle Kwara gomina ni ero gborowo 2019 to ndejoba ipinle Kwara o mo ti di egere mi ti to si jere pe niba o gbese lati ri pe o mo se de ba ipinle Kwara gomina wa geje wi pe awon se mayebo lapo lori asoke ni ipinle Kwara ni gomina ti wa kolede awon moye fun orisirisi ipo ninu eto dibo odun to nbo ninu eto dibo ohun ta se deje labi asa egbe oselu APC gomina wa salaye abenu gan elegbimo asofin ipinle Kwara la ko ta wa ye to tun je omoye fun ipo gomina labi asa egbe oselu APC right honorable Saliu Jacob Daladi SYD wi pe wo o koju osuwon Bona lo si kan lati goripo ase to wa ni Amadu Bello House ni odun to nbo opa Vanguard ni lowo toni
0: emi ti wa ninu Daily Post lodo temi o ke won ni kiladi ye wa deso alapata o fe parata ni abe won fe pata o se ni awon asofin ni pele Ondo mo ni Ondo Egin Manila meje tako tabo won fe so kan ayeda ti wa o won ni Anderson ti o kan o koda won ni dada lawo agbenso le o mo gboro fi pole o se iku ajo pupo ni mu ki okeregbeta legala ninu kokko be o ni ni se ni lasigbo ohun ai gbodun ro so ai gbore niye to sele nile asofin ipele Ondo lanojo aje lo mo tun gbawo ewo tun wo o ke bi awon asofin bo se fa sukan gomina loki ayeda ti wa pe o mo nda si in ti o sa ko bi oro to je ti le asofin ipele ohun won fa sukan pe seri awon asofin mokan le logo ninu 24 21 ninu 26 ni je be o ni won so pe dada lawo agbenu so le asofin Olamide Oladijima gbodo lo dadan na ni lilo re o tori pe alejo kan ki jama lo mo o pelu bi won se fesun kan gomina pe o n pe awon igbese lati daabo bo agbenuso le na kan ma ba yo ko nipo bi won se gbe jade won ni se wari alasigbo won eleyi ti o da gba awon eto to je ti le asofin ro ni ipele ohun o ma ni lori orisun ti won fi ka agbenuso na pe fun rara re lo ma n pase lori ajo tori si idagba soke oro ipele ohun ti won pese robi tan pe ni so padek o todun 2025 to se agbekale agba eto suna won to je oni bilionu mesan le esun meji naira ama won ni o se ni o lo ri na milionu 44 naira nina kuna gebi o se na eyi to je wo ajo na eleyi ti won gbe jade o ninu agbe jade won se kilondo ninu apare tin ra comp ni yoba wi o Daily Post ma lo gberoyin leji re o
1: to opare ni ipinle Ondo to lo pari ija punch o le mi gbamu lo woro toni ke kero yimi ipinle osun ogbede lo wuro toni oni agode kaye ko ye ni ile lati ngbarade fun gomina ipinle osun ademola adeleke ti pase pe oni ojo segun ojo keji deni ogbon oju keje don ta wa ye yo je ojo sim lenu se fun awon osise ijoba ni ipinle osun gomina lo pase ohun pe kawyan lo anfani ojo ni lati lo gba kaadi apodubo won pvc saju eto dibo gomina to nbo lona ni ipinle osun ninu iwe kan to lede latawo lo osise ijoba ipinle osun alagba ayanleye aina ta fide mole pe igbese na awon osise ijoba ipinle awon osise ijoba nile eko ijoba atun osise ijoba yoku oni won je anfani igbese na opa punch ni lowuro toni
0: o da punch to we mi ti wa le leadership ke mo papapa lapa bi o aya to kwedi ye lona ko ma ko nkan re wa ajo lopare o won do le ru oko meso ototo lọwọ awọn afurasi agbebọn bandit ni olopopona jos lo si kano ajo lopa nipele kano ni won ma soro lede nibi ti won tin salaye oro pe seri mesan ni awọn to je iru oko o ti awọn ajinigbe afurasi ajinigbe bandit ti won lo re si akolu si oko ero to nlo olopopona jos lo kano ni opopona laye to wa nijoba abile dogwa nigba ti won ni iyan meto totọ ni won si wa ni ahama awọn atilawi o akolu na ni won si ni kan bi ago marun abọ lọwọ ro le lojo sunday iyen ni agbegbe igbo nla kan ti won pe ni Forgore ni eye to wa laarin gate 2 Silver Highway lo se agbe ti won pe ni Dogoduse o nibi ti won ni awon afurasi marun ototo ti won je adiamara bandit ni won ni won ma lo ri dina ona na eleyi ti won ni won se akolu si oko Toyota Hiace kan eye to hun to rinrin ajobo lati ilu Jos lo si Kano gebi apile kan to fi lede lanojo aje latodo alukoro fun ajo lopa Abdullahi Haruna ki ya wa se salaye ni awon to si akolu na ti adiamara ni won ko ada ti awon kan ija opo lopo lowo ti won si je eyan meta gbe ninu awon iru oko ti won je ogun niye ti won lo ninu oko na ni opopona bi won se so o se olohun ni lo asaya o ati poku die ko olohun ko ni yo ko ni yo ni leadership lo gbe royin o
1: to pa daily post mo gba mo lo wuro oto ni to ni omo lure eko ni fe je ko tu
0: be ni o
1: ile ise olopa le yi eka ti ipinle ko ipa eka ti ipinle abache ti ba npo fun gbe awon eyan merin lori ifafa lori oroko kan to waye ni abule gumba ni agbegbe sama ni bura emirate abile ninge ni ipinle ba sise lo waye ni kan bi ago mejia po osan ojo ba meta ojo kene ni logbo osu keje odun ta waye nigba ti ifafa lori bi ta ko ko si besile laarin awon agbe meji ile ise olopa fi die mule pe waadi won fi die mule pe yakubu mejuna eni odun meta deni adota oroko koriko ori oko re ton ko sori oko agbe mi na to je kabiru yusufu eni ogoji odun ta megeje won sin gbe agbegbe gumba won fi die mule pe awon e meru ba won bayi lori ifafa to besile lori oro oko ohun opa liposi lo wuro toni
0: ko ba gbe su ko ba gbe ogede e wa lorin kokori ko sori oko re o da lilasu re je ke sari gba bata ile ejo re o won ni eni odun meta de ni ogoji kan 37 years old man ni o arakunrin kan ni won ni won se be ki won dajo ku fun o latare pe lo re ja won mo ile eko giga fafiti lole ile ejo to wa ni pele ekiti to je ile ejo giga to wa lado ekiti lo ran okunrin ohun aye ni tunde kasim na poruko re won ni ki won yegi fun o titi emi o fi bo lara re latare idegun jale eni odun meta de logoji ohun ni won mo fi esun kan o ni waju onidajo lekan ola tawura ni ojo 16 osu kefo odun ta waye lori esun lohun ka marun to ni se pelu idigun jale ti o si gbedajo le oni se ti re ni ta won fe sun kan gan ko ti e se bi pe in ton se oda tori na won te le foju anuwo tori na kan lo ri se kini kan lo ri yege fun temi o fi bo lara re leadership lo gberoyin mo mu die wa fun eni o
1: opa je ngba bata lese leyi ka kan lo abala keji lori eto ye won ni awon osise alabo aseri awon ode bile ati eso alabo tan gbe kale ni ipinle kastina gbe igbese ngba ton wa se ikolu si awon akogun jaliu ni abule guga njuba bile bakore ni ipinle kastina to ti je pe won ja okan mi ogoji lara awon akogun jaliu ohun papa julo awon ekan laarin won ilese olopa ipinle kastina lo fi die mule atowo alukoro ile ise olopa ipinle ohun bakan na ijoba ipinle kasina na fi die mule lana ojo aje atowo commissioner fun oro eto abele nasi masu olorun seun
0: to
1: punch ni
0: adupe ka ma lo abala keji na nu ta pe ni abala la meto

0: kajo fo ye pe eyin ojoko e o boya
1: beni kama kira kabo si abala ta pe ni abala lame ito ne kan ni da mo reti 0.7 fm ni lo ti lo ni lori eto won ta pe ni atupale iroyin abala won na lati wo yi lame to wa na ti wa ni kale fun ti oro to ni ato si je ikan leka ti eyi to n gbe iroyin jade ni kan ni wa Diamond 80.7 fm obo ntari gini won leko won kama ki ogbeni abiodun akiwumi kabo si yaragbara eku dede akoko yi
2: eku ojumo ogbeni te gbeni Diamond fm ka kira agbaye no middle last one ni bi loni
1: adupe pe awa na gba yin lalejo loni to taiwo o mo lodo
3: e je ka kan lu agba mi to ogbeni abiodun akinwumi are tinubu ni anawoko idalase pade papo pelu awon igbimo tan gbe ranse lati le south africa atowo are le south africa sira mafusa bi pe kan wa so lori fafa ati call to se si awon mo ile yi sugbon are o ba won se pade bi fi die mule are kan amsta kenyin le yi fun oro le okere yen basado enikun laye fa so pe are igbese gege bi akini bi pe labala bata fi ni wegi ni awon dan la le se
2: to bojumo ni tori won ni abafuko mi dala ojo kan le yan dekun te ba si gba omo ye ni loju oba keni oni beru eni so e ri pe igbise South Africa lati join lori oro yi e ri pe igbise ti o da ni now ka de pe fe leyan ku ni ilu e ri pe o ti le lo ni Nigeria lodo 1983 ti are sagari kede pe awon to je ajoji kan ku lo ni Nigeria ta ba ni wi gbelu lowo so mo wa je pe le lori lede wa wa te pe ara ilu ni wa nse agbofinro tan wo pe a e mo en te ni wi gbelu e mo jade ti joba yen si ti ejo ruri ori yen si le joba tan lolopa tan awon ajo asobude so e ri pe bi a pe le ilera popo laarin are ni South Africa atawon ara ilu ni to pe po da wa lara in to fi se le ri ngba to fe wole lekeji gege bi are ori South Africa so o tumo si pe bi conspiracy laarin ijoba ori South Africa awon ara ilu won ni so bi are se se si won yen o bojumu to ri pe o fi yan wi pe inu ijoba ori Nigeria o dun si bi e se n bo ni so en to ye ko kini kabo ti o kini kabo o tumo si pe ibi to n bo yen afi onu won si ni afi onlu on darin to ba ko nta ni bo gbe so nta re se o bojumu dada o fi yan pe South Africa pe are South Africa a feran a like nte se samo ilede wa so e wa ni wa mo ba wa je ni tagbangba ka mo ke wa ni koro rara
3: e ka wo bayi e ka wo awon kan ni be so pe igbese are to so ile adurawo kule e kan se lori igbese ile South Africa lo oro yi be so le kan awon kan ni kan lu to South Africa kan ni ijoba mo npa ni awon to wa di awon sele kan ti gbe won
2: ben
3: ka foju won quarter of fish but South Africa re pe to bo se yan kan lori awon to nwa yi ile adurawo eju mo so bayi kule e kan se kule e kan se loro yi
2: abi won se ri e ri pe loju temi ajo gbe pe gba gba alajo nile Africa le mi kakun tori pe ri pe gbo de kan se lati join won se lori oro inisin don fit dis imi ti bi there are olori ajo eyu ti soro lori e ri pe len jo meta ti won se ipade awon ajo oredegbe ekun ECOWAS are igba keja re se ti ma gan so pe o ye ki ajo eyu kan di gbuse to ti po lori oro South Africa sugbon e ri pe on buke diwo latori oro re ni so tumo si pe loju temi ajo eyu se to kan se lori e tori pe ri pe iture re re re excuse kokoko sele lori South Africa won ti se kan lori e te se ti ma ta pe won gbuse lori e ngba yen ile o tun ni sele de e ri pe lori e ato ti yen gan awon to sele lori pe awon odaran tan cross latori de kan sori lele kan ajo eyu se lori e e woro to sele ti gada fina lori lori bi ngba yen so e ri pe ajo eyu loju temi bi akale ajo mi ni o kan fagile ni toju temi is it that gbe kale won se to pe gebe so lori ajo yen loje ko ja ajo ti o mo se ajojipo laarin awon lede lekun le Africa nigba ti o ba won jo wa se ni pe odukan tin pa kun re gbo aloju jo npa so nigba to de pe won le e pe ni kan lokoro ara kan Zambia Zimbabwe awon lede yoku le data kan le kuro ba wa le kan ko kan buke diwo lori e e se nigba to lede South Africa ti won jaga oro ominira lori apartheid nigba yen EU wa ara awon to coordinate ba awon lede ni Africa won tin respond disi but nisin tan se won asero so o dun mi pe ajo eyu won se kan lori e so mi wa mo pe o ye kiruas ko yo wa ka ni ajo lori ile Africa ko ka ma sele kan a buke diwo n ti woju mu rara loni
3: ke bi bere yi e ka wo asofin agba alasose omole nkan to pe fun ni pe South Africa pe awon ise Nigeria pe awon ere won kan ma je kan ko lo pe kan fama Nigeria te kan won ta won ba dukia won je kan fun won ni owo gba ma binu ti dupe laipe Africa fi dem le pe awon omo yin gate pe won se ikolu si iso won ni se won ipe on fun ni kankan ke gbogbo baba binu o so mo le pe wi pe le Nigeria pe awon le se Africa mi ma daru ko won
2: ni be kan wa pa pa polo fun won
3: bi pe awon ere won abi clinic to ile yan kan gbese le won gan kan wa fun awon le Nigeria tan se to sa ko ba fun yi kan fi fun olowo kankan binu
2: ah mi o ri bi mi o ri bi in ti o boju mu o le se ṣugbọn on do ton ni tori pe in tan gbe to ta fa gbe gbe ti o dan e se pe adigbe re na laye si joba ma aye joba ologun tan pa ngba yen aye si joba Murtala Muhammad nigba South Africa ti won ja apartheid ngba yen igba na fi gbe ogun detention decree kale 1973 na won me so pe awon le wa awon ile ise o le ile Britain to wa lo de Nigeria won ni ka pa oruko won so ko tan je lati make sure pe lati fi han pe in te fa han akewa lo South Africa ko boju mu so ta ba se nisin na lati fi so fun pe in te se oda ko to buru nbe so awon ore won kan kan koko Nigeria kan fi se bi wa mo fa han to je pe won ni Nigeria ti won fori gba ke to pe ri pe ke sa han to ni ti o ni gbegbe nkan na le awon to ni le ise won tan gba won yan sise won le won kuro nbe so imoran ase o mo le yen imoran to da ni tan le ise won le ise lori e ire won kan ma gba won le ise yen sugbon ko ni ye ire tan gba mo de ko le ze ko Nigeria kan wa fi set pa won yen o le mo ju ere osu mefa o le mo ju ere osu kan lo bo sa de pa won to ku nbe yen won pa san den owo tan lu so le South Africa kan le pon di gba pada
3: sugbon se oko erin ka se pe a nbe bi lagbaye pe kan odokowo oko won kan gba se Nigeria
2: se
3: ro pe rashin kan bayi
2: ke se
3: kesho ya won Nigeria ko ni simo
2: ko se gogbo kokoli mi ro bo le akole affect tori pe ke de pa ni kan mo so wo ke so pa nkan ko won jade o ti ni yi ko da o le se pe owo ori won gan na fi le okay be ayin 10% tele ko fun won ni 12% ko wo ta mo san for a certain period of time won de fi se so ko is ko le affect on the world group le Nigeria to ra na mo to sele ke so pa nkan mo lo o le demi ba ko le no madan ro ba ko America na madan ro ewu are Trump se ju to buru ju be lo ko ra yo nkan mo lo le le de won ni tori ko ka ko ra le body le America na ro ewu so pa tun se yen gan aton tun fi han pe aton lilient ni so ko to buru be ko ra o le mo se pe in that aspect o le se tax won la increase for the starting period of time maybe 2% half a kun so o to ma lori eyen a fi se to awon to wa ko lori
1: o bayi ta ba ni won fi kun boyo ori tan gba lo won se lero para lu ni tun fara gba tori awon owo pe okay se be ti fi kun awa na yin kini wa soke yi ti a ngba lowo yin tele awa na tun fi kun
2: ko won le fi kun won ra gba lati fi kun kini ara lu tori pe alajo to moju to gugu eka to kaluku sin sise boye ka ban soro ni boye ka ifo pamọ ni so won le fi kun so a ti mo pe nta fe se lasiko yi leleyi lati ri pe owo ti awon ati won gbase lowo won a fi da pada so won tan le gbase po ti to so mo le so yen won le lo toro owo ri won le lo so then I want to le reduce boya iye ti won ta ifun ipe doko won gan lati je pe ki won sa fi ri tori pe awon lele atan kule ku nbe yen ko ye kaka kaka fun le lowo fun
1: abi ka wo pe enu ijoba orilede ohun o ka won ara ilu
2: mi ri pe won lowo si le mi kakun
1: pe ijoba lowo si
2: be n tori kan ba lowo si to je ba lowo si fun bi osu meta osu merin won fun awon yen ni gbedeke pe titi pari osu mefa gbodo ko orilede orilede wa e de won won to wa jade laarin ilu to wa lo fole awon yen to won li won jade won pa elomi inu won now so ijoba si wa orilede ohun olopa wa nbe awon asobode wa nbe so did that kind one yen o tun mo ti pe won fowo si ni tori pe ko ye mo se lolede mi wo so ti Nigeria awon agbofunro lo leto e wo ta lede America now ti are Trump ni kan mo le awon ti o niwe igbelu e mele lo pariwo lori e tori pe awon agbofunro lo nle won kuro lori de America ke se ara ilu pa ti para lo njade ti lo le yen kaakiri now iru en to je pe ara ilu ni boya omo le Nigeria o ti gba yawo eri awon ti setete le si ko ni fi yen fi aje ko ni fi yen lo lu te so awa gbofuro lo le ko se iru ise yi ke se ara ilu to wa le mu ijoba lati to wa buke diwo ta ara ilu fi nle ara atakuro lile de re nje oboju mu ni to le da America awon so bo le lo lawon yan kuro lile America e se di pe won so pe iye omo ni Nigeria 100 lo nbo lo le de yin o won le to fi oko furufu le to go ma so lile de won bo se ye ko ri niyan igba ti Ghana must go Nigeria fun won gbedeke so ke de pe akesi se pe ara ilu nle won awon agbofuro lo nle awon ti o ni gbe igbelu so bo se ko ri niyan to le pe won fa ala re South Africa oro ijoba orile won na lowo si
3: oro yi se ngba kan ri ngba ti egbe nka shiru te minister fun oro ile okere
2: lokere be ni
3: gba yin yellow paper gba yin a se o se kan te pe awon to ku wo South Africa o da n pa loju ese ko ye kan te tele Nigeria
2: be ni
3: a be Nigeria ala ko ta wa ni nkan te ka wa na se bi awon kan to na gbara bayi ni
2: ta ba se nisin iya yin ato sisin igba yen die die ni orile South Africa won buke di won gba yin sumo ile ile wa nka da won pada won di fun won ni gbedeke emi won o ja siwa
3: so do kan gba yin amole won to ku wo Nigeria flight mi ko ye ku dile o dile bayi o na o na o na je le ba won na
2: o be re
3: pe Nigeria no e ka no igbese a ke ka bi fisi so to wa le yi pe ta re se yi pe o te se o si kere
2: o si kere sugbon emi ro pe mo gba gbo pe are fe fi yen bere ni tori pe are tunubu o ise nkan to mo sare se ka warawa mo pe igbese wa ye lori e
3: opa ka ku lo ye kwaje a wa si ipinle kwara na le za ki pe ku kale

0: ẹni pe won ni kare ni kọpọ kipa pọ jẹni jẹni ija to wa ni gboselu APC awon ti won lawon binu yen kalpo na lo lawon to je lolufe won to ma sin lo soju ogun eyin bodo pe eyin bodo mo eyin ma wa ore kore eyin bodo wota kota so temi le gba pe egboselu APC o ja gori bori ni pe ti gomina ba yanju gbugba won gbugbo ti pe lo ni gboselu esi di pe awon na ti yan igbimo pati sawo lori e so bi agbimo yen wa si sore ko ani si sore yen nikan lo kusi e si di pe ara to tun dun awon eyan to wa lati ekun ariwa kwara ni pe awon ti je gomina ri so en to si gboselu APC file ni sin o me gbose o me ekun kwara na ti ni bakan na gboselu DC na kwara na lo na ti wa e gboselu PDP nikan lo mu yan lati kwara central to je bi ti gbo ti poju
1: akodu na
0: kwara north na akodu na kwara north ni so e di pe balance yen ni sin o da pe kwara south ati kwara central ni fe determine election to ri pe o ka lo ku kwara north o ka lo ku dibo fun omo re ni so o mi ti pe la me go se lu APC sugbon to ki gomina so na na so yen pe awon o jawe olubori sugbon mi mo po mi be la me go se lu APC ma me jawe olubori o eh won ise po la fun won lati se
1: e ka wo ba eni ki gomina kan na wo re sawon ton binu
0: yi be ni
1: we ni pe ki gomina fe fun won itori fapo e bayi won ti mu gomina te pe on lo fa ifanfa ti olede
0: won ti mu senate na
1: won ti mu senate won ti upload the list
0: by ask mo pe gomina ramani ni candidate APC for Kwara Central
1: o ti daju bayi ki gomina fe fun awon ton binu yi
0: en to le faju won mara po leju temi tori pe e ri pe awon yen na ija afẹ na nja to ba pe ki se ja fe ni won ti ku na gboselu APC
1: won fe lo
0: eh ah pa so le lopo PDP wa record wa nle
1: to ma lo PDP pelu ife anake to ka ne fi so bayi
0: eh won ni pe
1: won ni gba kan mo
0: eh oro contest ko eh ti won te ba je ba ti ku pa ti tan nte mo je lo ku eh so en ba si gbe go pe ko ko survive ko mo ku lo ku so ba se wa yin nisin awon na mo pe pelu bo se wa yin nisin won le contest next election sugbon credibility won ati pe won leru leyin yen anybody will dispute so ndoku ni sin pe to fa ku na gboselu APC won ku crowd won lo sinu party mi ni sugbon mo se wa yin nisin won si le fa amara to ri pe awon na ni crowd ti won ni le fa amara po
1: bikini
0: pupo
1: bikini
0: won le only promise won ni next election won le fa awon won ni won le promise won position commissioner commissioner wa nle commissioner position minister wa nle
1: se ro pe mo fe 22 million osun eran ti ko se lana awon egbesola ati awon ayetola atawon ajeleke
0: beni
1: to lo gan ni pe se ro pe gomina ko ni fe ma kan chance ye pe o ba ni buya nu won a fe je ki alatako
2: to ni gbagbo nu won
0: to je pe alatako si nbe egbesolu kan na jo wa
1: e ti je pe ko mo daada ko commissioner nigba sejoba jobi ni ipinle oyo nigba na won so pe ta se pade agba se bayi bi pe ngaro so ko to ko ni meeting
0: awon so gbon nta
1: igba na agba awon papa awon to fasinu
0: to ba so to je coalition
1: won ni awon
0: alliance
1: se pe dara kan pada wole won a fe je ki oni commissioner to je pe awon ko ni won mo won daada won fun mi ni mo wa fun commissioner
0: se ri a le fe ru eku tori pe e ri pe awon to nse yi na ijade orin dowe ni o won jo se papo to ton ti election won jo wa loju kan ma don ja nisin to ton 3 won jo se papo ni so ko se ti o ni ko won ni input so bi jo ba se wa lowo lowo bayi so ko jade lorin dowe so ija won si de en na lo ro ko ba se pin kan ni so to ba se pin le la re bi da lalomi ikan ojubi so to ma pin daada o ka lo pada soju kan so pe mi o ba nikan se mo ija lo de lorin dowe on jo se papo tele tele so won jo se papo pada so iye gugu to wa laarin won yen onikan yanju most le ro are na to le da si oro yen awon to lo ba won da si to ba se pe ya won ba se state yo ba yanju tori pe mi believe pe ti e bi si ba wa lo so diso kan chance ko won win o high ju any other party lo but bi won se wa yi o so kan yen lo se pataki bayi temi so lo gomina pe wodo yoju oju tu si ma de se koda bi awon kan ba se wa nbinu ninu 14 won ti poju to ba de pa emi jab meta o se be koda awon to wa nbe gan ke se awon tan le ba soro loju temi mo se ro pe ja yin si le pari to di pe ri pe se so to mo le za wa ni ojo seri abi so to le le fe so ojo bere ojo papapopo ni koda bi abi 2 years ago se to le legbe ni ameru wa to lead awon iko aji ipinle kwara lo si aji so e ri pe ore ni won so ore to dota won si pada dore pada so ija yen emi ro pe aja to le te ko lo fa ni won si le yanju e so ko pe won en to le fi se to ka lo pupo minister list wa nbe awon federal appointment wa nbe ambassador appointment na wa nle tabi governor le recommend anybody so iko si wa nle ta si le yanju e
1: se ro pe awon fe gbo pe governor pe wa fun wa leyin to dibo pelu nkan ti nipa governor
0: e ko si kan to ba ka ro me pe agreement ni o wa nle
2: e se ro pe governor kan won le gbagbo nu e pe yo le se leyi
1: ta sa de pelu won lo ni wa mu se
0: adeun porisi.

0: mo ki wa pe aku ojumo ni oni ni ojo segun ojo keje din ni 30 osu keje odun ta wa yi mo ki wa ka bo sori akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kainda monet 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara e ba dasi eto ka ti se agbeyewo awon to lo lorisirise eka bi eka oro sise eka oro aje osijoba ati awon osele to waye ni agbami oselu taiwo adeyemi loruko mi eto yi ibere wa ta ko die ale pepe eto yi gangan la npe ni embalaya ni ale pe eto yi oni ga fe wo oni kan to ni se lori oro egbe oselu apc ni ipinle kwara kan se royin mo pepe lati gba ton ti dibo commission your premier elections ni egbe oselu apc awon eyan fapa janu ninu egbe oselu ohun papa julo awon tan ro pe won de awon je ninu egbe oselu apc ni ipinle kwara awo leyi loni be awo ojo la egbe oselu apc ni ipinle kwara ni woye to dibo odun to nbo se won wole abi apc o ni wole mo atana bayo si awon ifanfayi awon jemi loni awon ni honorable owurabi razak ti won soju awon eyan ekun edibo sare oke ode ni legbimo asofin ni ipinle kwara awon loni wa soju abe ni ko rebu oke eko ojumo
1: e ka ro se ajidada
0: eko gameta
1: en eko ojo merin
0: se pelu bo se ni fi apc bayi won ti mu awon moje fun orisirisi ko pa premier election yin seyin ba inu obi yin
1: I'm going to go to the question. Mo ki awon eyan mi ni ijoba ife lodun loko gome papa julo ni share oke ode constituency ni ife lodun loko gome tin soju tin je ward mewa ilere orago oke ode 123 share 125 mo ki yin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh te e kaaro atobirin atokunrin atomode atagba now lori question ti e da ti e bere ipe boya
0: binu afeyin obinu tin oriboro se ri bayi
1: eh mo nbinu gan
0: kemi tem binu
1: ibinu ti mo nbinu pe yi to kan mi one primary share oke ode constituency ti a se to si je pe yo babo won ni agba ki wa loja kore omo tuntun wo njo ti a se primary mo digbo awon ilu de digbo fun mi mo de wole bo n to ya wa lenu ni pe elomi ni won ni o wole in fact en ti e mo ya mi lenu gba mi e kan ran result kan lori afefe a kan mo fun yin ni to wu won
0: ta lo fun won ni kan to wu won
1: awon ton wa ni asoju tan se asoju party ati awon ti won jo ndi marugudu yi na ni
0: awon ron di marugudu
1: awon ton ko to le lowo ni
0: bitan
1: bi awon tan wa awon ward chairman
0: ward me are ko wa won e ka wa e ka bayi
1: yes share 1 to 5
0: ogun ame awa sa
1: ward kan ward mewa marun ni yen ilere oruago then oke ode 1 to 3 that's 10 ward oni bi ton tin gba materials tan ba gba materials na oni bi ti won ko lo oni bi ton ti lo digbo ede so pe ward headquarter ward kokan lo ye ka ti digbo I have my video clips I have everything mo ni evident to fi je yi pe emi owo labi Olatunde Razak ni mo wole gbo sari oke ode constituency ni primary to lo yi. Let me tell you olotu oke ode 1-2-3 kudos to the leadership of oke ode district awon lawyer Zan Garba Alaji Fatai Adeniyi awon Boda Yunusa gbogbo won ni Oke Ode district won se eto alafia ti won se ni pe wahala wa ni wodua so many of awon eyan wa won le lo legbo awon leadership of that ward the three wards awon kora won jo ibi kan ni won joko na ti seto alafia ayo labi mo so o tan ba ni kin gba result meta ni ma gba
0: inu mewa
1: sari oke ode constituency
0: inu mewa
1: yes and I will tell you the reason tori pe awon yen won ti joko won de gbora won ye won wa fun gbogbo awa aspirant won fun wa ni max to wu mo eni to support mi o faramo to je agent mi en to jo agent awon yoku na won faramo are you getting me but the seven words yoku like share 1-5 a contest in be ni ma fi video clip ma fi han yin ke lo wo ero ko si a ri won an lo nko ni bi kan ni
0: awon lo kan bi kan
1: awon ti an so yi ni awon world chairmen an lo nko igbo ni e de ni pe ka digbo a de wa nibe ni lu mi sare 1 sare 3 and 4 ero to jade nibe is more than 2000 there is a video clip to show strength mi nibe be ni ni sare 5 be ni ni sare 1 and 2 tawon eyan jade tan gbe posters aka wa lo duro mbi kan de ko se tan ba ni iru mi obinu fun result to jade iro ni bo awon eyan pe mi pe ah abowo la bi ijo un na ko leleyi ni ah gbohun bobo yes I need to respect the party so omo egbe ni mi mo wa lara awon to promote egbe yi debi to dele ni so mi le ve ko baje oni ti mo nse ti mo fi dake ti mo fi nwo gbogbo awon eyan mi to nbinu ni sari oke ode constituency even across Kwara state ni mo so fun won pe kan sa ni suru tori pe kini suru na ni a fi nse nkan
0: honorable e so pe ni world meta kan won joko won ko ibo won ko fowo ko ni
1: be ni
0: tori pe fowo ko eyan gba pe patan fowo ko tin lo poju be eyin gba yen tin
1: mi ko koda ko si bi tin mo ti gba to ti poju thank you very much mo like question to bere yen ni oke ode 3 gbogbo wa na fun ni flat figures the same figures I think is 50-50 na fun ni kaluku ni oke ode 3 ni oke ode 1 awon omo oke ode to contest won to merin won fun won ni gboju awa ta jo mo oke ode lo
0: mo
1: si gba wole because it was arrangement from all stakeholders in that words it was arrangement including my own people won binu pe awolabi se dada o se wo sa obo at the end of the day they agreed so say me wa nigba but the seven words so ku ironi
0: awon kan ni boya exercise meji bayi an ka wo pe won wo pe enikan je kile fe pe owo labi na keyan lo simile ke lo mi lo soju won na ni wowo ko e te nso yi pe won fowo ko ni boya awon eyan fe yin mo pe exercise meji ke lo simile
1: olotu ade ori loye abiade ki sabi ti aja ade ori se o loye abiade ki sabo ki se abe ti aja
0: eyin nikan le to si pe le so ba
1: irukere a abi ki na pe ileke lo ye lorun omo oye ki sokun ogede adi ori on lo yi abi ade ki sabe ti aja sori ileke yen on lo ye lorun omo oye ki sokun ogede ni in ti won pe ni ilegbi ma sofin either state honorable house of reps senate ko si in ti won pe ni sakini sakeji saketa sakerin you can go as many as you can tara lu ba ti feran re to ba ti se dada to ba se dada mo teri si o to ba teri si oriri o pa an to ban so yi pe boya tori pe mo ti se kaakeji leketa ni is wrong because ninu awon ti won dunun le ni ti won de mu en to se saketa wa nbe honorable toye from oyun local government eleketa lo nlo won mu honorable ojo to je deputy speaker wa from oyun won mu kila won heavy sori to la bi ofi sori
0: boya awon eyan won won feran won boya awon eyan yo feran ni ba
1: ko le boy mu ka jo yi o ni pe ki se pe boya tori pe mo ti se sa keji I'm telling the whole quarters ati ibi ti mo ti wa ti mo represent to je sari oke ode constituency pe no ki se wi pe abi tori pe mo ti se sa keji ni o. Are you getting me?
0: Egbe ni o fe yin.
1: Egbe ko ni o fe. Awon eyan mi fe mi gan.
0: Sugbe egbe o fe yin.
1: Egbe ko ni o fe mi tori awon eyan mi. Mo gbo se. Mo gbo awon eyan mi legbe na. Abi what are you talking? Awon eyan mi legbe. Omo gba ti mo tin se wahala lori egbe yi bo ni. Awon eyan mi to wa ni Sari Oke Ode constituency. Won so ogbon tan so na ni owo labi lekan si. Emi ko mo se poster yen. They did it for me.
0: Ṣùgbọ́n bóyá àwọn tó tẹ̀lé yín tẹ̀sìn kan fún inú ẹgbẹ́ ni ọgọ́rùú àwọn adarí ẹgbẹ́ ní ẹ̀sìn àwọn world chairman bí àwọn méje báyìí ẹni wọn fẹ́ yín. Bóyá ọ̀hún ẹgbẹ́ wọn sọ jáde fún yín pé owó dábẹ́
1: bí ọgbọ́n tí mò ń sọ fara rẹ balẹ̀ o ní sàárẹ̀ 3-4-5 sàárẹ̀ 1-5 I won the primaries gallantly sàárẹ̀ 1-5 fídíò clip mi kó jáde ẹni tó ń lọ wọlé nísìnyí
0: alẹ wọlé mi sin
1: ba ẹni tí wọn ní ó wọlé mi mẹntó wọlé báyìí mi mẹntó ló wọlé o
0: ẹmọ
1: náà ní ẹni tán ní
0: ta ló wọ ta kọ pé wọlé
1: àní ẹni tán ló wọlé orúkọ mi kọ ló wà ń bẹ náà èmi tèmi wọlé primary orúkọ èmi kọ ló wà ń bẹ bọ ẹni tán ló wọlé sí èmi ò mọ ṣọngẹẹtì mi kó ngangan jáde kó fi idabi bẹlí àbí quran kó fi búra pé òun wọlé gbò.
0: Ìbéèrè ni pé káyé lóòótọ́ ni ìlú ń fẹ́ honorable Razak Rabi kó padà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sọ ta ló wá ń bẹ̀rù yín tó jẹ́ pé òun fẹ́ yẹ́ kẹ́ padà síbẹ̀ àwọn ló ń bẹ̀rù yín
1: kò
0: kí lẹ ṣe fún wọn.
1: Ọlọ́ọ̀ba ló mọ dédé mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan o ipe yìí tó wà ń lẹ́lẹ̀ yìí Ọlọ́run ni kò yanjú ẹ̀ agẹ́sìn kẹsẹ́ anikomo tapa olotu ọmọ ìyàwó náà fi rin igun níkùn tí ò ní faraya agun ẹkìsìn ní kẹsẹ anikomo tapa ọmọ ìyàwó náà fi rin igun níkùn tí ò ní tara tí ò ní faraya. Àmọ́ ibi tọ́rọ̀ ti wá ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni
0: Ọlọ́fẹ́ kẹ padà síbi sí ẹyẹ
1: padà síbi. Mọ̀gbọ́ Ọlọ́run ló dá wa ló mọ̀ wá ló mọ̀ wá ó sì ti mọ̀ tó ní kálukú jẹ́ lọ́la tó bá ṣeé ṣe mímọ̀ sí Ọlọ́run ni tí ò bá ṣeé ṣe mímọ̀ sí Ọlọ́run ni àmọ́ èyí tó wà ń lẹ̀lẹ̀ yìí àwa mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe torí àmọ̀ sí Ọlọ́run ni pé ká ṣe dáadáa.
0: Ìbéèrè tí wọ́n bí Ọ̀nàrẹ́bí Bọ́lá Bí ni wípé lákàáyé lóòótọ́ ẹ̀yàn sọ yìí pé ó labẹ́ padà lẹ́ẹ̀kan sí ṣùgbọ́n pẹ̀lú nǹkan tá à ń nílẹ̀ báyìí won o fe ke para le kan si
1: be ni awon awon ke ni man ni
0: awon won ke ni man ni
1: awon ni awon chairmen ti won ran se
0: olorun won se
1: egbe lo ran won se
0: egbe po ah egbe le yin na awon nu egbe
1: I know egbe lo ran won se
0: egbe le yin na
1: le so nkan kan fun election ten si ti wo aspirant to mo presiding officer to ba ye leyin awon INEC officer nikan nibi ta wa ti e tin se ni ilu wa erin mo pa mi ni election ni ago mesan mewa awon iya rugbu awon yo ya won ti wa nbe latago mejo ago merin olotu won ni ti ko paper dan fi dibode withdraw wi pe awon yo ti lo but in my own community koda ko jago meji oru won duro ni dibi I can show you the video clip. Kan ba wa de. Pe won de, se bi eni to we egbe yala ya won wa ni bi ti won ati fe digbo, egbe baba won wa nbe o. Instead to e kan de straight, kan wa bi ti awon eyan wa kan address pe e mo binu o, mo to lo baje o, eyin ta fe fidigbo la ri lataro o, on lo ja pe o, an kokko gba le commissioner lo na.
0: Commissioner
1: wa. Esegun Ogunsola.
0: Commissioner fun
1: mi o ma commissioner re ibe na kokko gba lo mo ti ni segun Ogunsola je mo soro lo
0: nfe awon ma gbo mi honorable ni pile Kwara awon ton bo wa ti pile Kwara lo
1: housing the urban housing ngba to mo kini wahala re
0: awon ara ile to awon mi o mo
1: so ibe na kokko gba lo ibe na ti lo ko to ba wu won ton ba wa ko tan o no wa wa yo wa sapa wa you are new, okay. I are new. I ho. As it law. As it did botanu. And when you mawa pinu mani kai, only lo ni jacky lutu. Only lulawa. Oma lulawa, I see so my libe. I lay back in lua too. Emma jow. I want do fari ya, but Emma jow. Any toba loco. Iman safon walani. E dakum. There was a day. Tin kan ti e daru gbudugbudugbudu awon to tele wa won se yin ibon soke niyan
0: ni
1: segun Ogunsola ti mo so commissioner ni baba nlo mo igba ti o dijo keji an ba gbe jade lori social media ni owo labi ni yin ibon ha o labi yin ibon lana owo labi se kini mo ba lo ori afefe mo ni sango ati ogun lakaye ni o pa awon to yin
0: lana
1: ni wa ti tani ngba ti mo na yin ibon ni se o se soro
0: and let her quick, Shaloni, look on the town yellow even.
1: I want to tell the loan, but nobody talking, mobile in the Los Epe ni Lua. Alla le Lua, yo Benetoni, Baja. Oh, bo ain't Boka Kama, ain't Boka. Ma, what that can be because of my pay, they just wanted to rope me. Ave Koba, many, and you call me Moyeba, me, there's a family, a quick anyba. So, oh, no, loan, ba. To n gba tan ti awon oko mi eran da sile kini ni gba tan ti se iwa baje tan awon eyan na na to wa so pe owo labi lo fe da luru o wa dijo keji mo wa lo falale lu se pe mo se dake ni because I know I'm from that baba nlo mo mi se le je ko baje ki lo ti foro bo ibi to ba ti lero to ba ti popular you don't need to do anything you don't need or need that ti da luru or need that ti da gboru
0: kani esu ten file de yi kani looto ni enu Ogunsola kani looto oni awon ati awon watch ameyin awon ni fe para si ijoko yi
1: ben
0: klese fun won
1: ninu ija lara itan boro
0: won lara yin
1: pa won lara yin ija lara pe so nikan ni o wa ni se bayi oni se bayi ni jo na so gbogbo eni koda let me tell you one thing mo make a call si commissioner Segun Ogunsola ni oku ola ti ma digbo mo ni elo commissioner mo ni mo fe so fun o wi pe igbo awon asofre ta di lana gbogbo be se mo ni ko te wa lorun mo ni bo aleja because I fe ki lu baje mo ni bo igbo temi o je kan ko result wa si kinanpe video so that a le digbo an le configure to ni kaluku ba ni oni bros oni call governor if you want me to do that gomina oni gomina o fun ni authority yen
0: eni e ri e so file de yi eni e ri e
1: lowo lori phone ni na
0: e record sile
1: emi record
0: esuna le fin kan commissioner yi
1: what I o mo yi nti nti mo nso yi ku oni oro ere na oriri afefe la wa yi na
0: iyen ni pe
1: o ni pe o e dale ibi to n ba nlo lo nlo I pe kin pe governor ki governor pe o mo o pe kin pe governor bawo mo no da mo ti gbo are you getting me bo mi mo pe governor ran se o lo ran ra re
0: governor ma pa so se le yi bayi
1: ah n to so niyan
0: e so le kan le kan honorable labi eni awon egbe be ni pele kwara eni na gba pe leader gbe kwara leader bayi governor ni
1: ben
0: yen ni pe oro n ta para won bayi eni egba bayi pe governor mo npa ese mo pe egbe na bi pe governor na ni adare egbe yen ni pe se won se kan leyin governor ni
1: so governor se ni jegison kankan fun a lot of things to se lenu egbe yi governor re lomi that is the true fact fact ibe niyan gbogbo nkan kon ni governor mo si iwa teyan le je ota ninu egbe ko de lu o wi pe o nsumo governor ju lo ko si foruko governor ko fi paro
0: e ba bi gomina se mo gomina tin abi eyan sumo gomina
1: ni gba mo sumo gomina kin bi gomina pe eni teni yi wi ni emi o bi governor because mo mo yi pe ati ehe ma wo legbo tin ba lo so I don't need to disturb myself so mo lo sori feed the street ni mo de lo jigbo mi mo de wole
0: arabe abi awon ka wo boya boya nje iya e te tele fun ko gomina e da sori to yi ri e lo fun mi pe lokan en te tele o mi ara e jara yin okan lo tele ni Saint Soli Mustafa awon ka wo boya tori pe ibi te gbe apoti yin te joko si bayi lo fa san fi aje yin
1: o le ri be but let me tell you one thing ile aye yi sorry awon eyan awon na kede na ni oja tin be loja yi o oja rorun ni o an so faralu an loja tin be loja yi oja rorun ni o awon na tun kede na tun so wi pe oja yi awon gogo ni are you getting me to ba pe iya ti mo nje leni lori pe mo tele Senator Soli Mustafa ni alhamdulillah rabbil alamin ile aye yi kwara yi ni mo wa laye adamata si o adebayo ta ba ti e kere amo ti won pe be aye yi kwara yi na la wa ti governor lawa to fi se odun merin re kwara yi ni mo wa ti senator Bukola Saraki fi se odun mejo kwara yi ni mo wa ti Fatai Megida to fi se odun mejo kwara yi ni mo wa ti Malam Abraham Abrazak to fi n lo odun mejo re lotan to let you know you pe lagbara Olorun inshallah kwara ina la tun wa len to ba bo sibe na to tun fi lodun mejo and to ba ti nigbagbo so Olorun to si mo pe nti o nse all right don't disturb yourself let your conscience clear gbogbo ya ti mo nje lo to ba je pe tori Olorun Malam Soli Mustafa ni alhamdulillah rabbil alamin
0: eni pe e kabamo
1: no me kabamo
0: e ko leyin won na
1: no me kabamo rara
0: eni pe ji 15 yen na ji 15 bayi
1: so load to ba nisin ji 15 nisin ro ni ani akesin kete eni o ma tapa o me eyan wo la fi ringun nikun ti o ni je rora tin ba ni mi si ji 15 si mo nda mo ara mi mo nta ara ile mo nta ara ilu ni bo abegbeja ade bajo baja omo Malam Abraham Abrazak ni mi mo si feran won pupo won na de feran mi yi to de tun de yi nisin ni e tun gba fọlọ ni teyan ba gba fo Olorun ko fi okan re ko fi sodo Olorun yo kan ma da ma re ni ori radio ti mo wa loni so n gbo mi olotu o gbe o tin pe mi ti pe tin wa da sori program ti mo ni rara bo awon eyan mi n pe mi won da mu mi pe ki lo sele so I need to come to radio loni tori gbogbo won ko la le ba soro gbogbo won ko la le ri ipe kan fo kan ara won bale didun lo sun oso ko si ni si yonu
0: kan lo to e fe ran gomina e fe ran gomina ga be esi gba pe gomina gan ni alare egbe ni pele Kwara kan e gba be
1: be
0: gomina lano de yi ipare to si lana mo ko chire fun yen gomina so pe SYD is our candidate kan lo te gba fun gomina yi fi che re kun be ni ke to si gomina to ta ko ta wa yi kan lo to e je won gbe tokan tokan ona re bu wo labi
1: o da mo like question to bere yoba ni mo le fo siyin mo le fo lohun mo le fo sarin mo le fo seyin mo le fo soke mo le fo so silele ni kokere ni tan mo le fo sohun mo le fo siyin mo le fo soke mo le fo sile mo le fo larin mo le fo ni egbe ni kokere ntan G15 o ri pe won da duro won ni awon ogba n to sele Malabra Mabrazak o da duro oni ti o n fe niyan abi tin se gomina ipinle Kwara to si je oludari egbe to si je leader egbe emi se owo labi mo feran Malabra Mabrazak amo eto digbo ti share oke ode constituency mi farama so o ti ri pe laarin yen o ti ye iye to ye se wa wo ri radio mo bu governor ni abi ma pade governor ni ta ran mo ni si dada ale to digbo ti egbe se ti share oke ode emi o labi Oladunre Razak o farama to re ntan lo wole ko lo wole emi mo wole gbo so mo nbinu mo wa lara awon to nbinu to ba de ran G15 na so pe awon o feran gomina o won ni eto digbo ti won gbe jade ipe awon o gba awon o fe won de so pe won kuro legbe won de so pe PC o da so apply to me
0: iyen ni pe oro yi kan lo to igba fun gomina pa won ni da yin lo to
1: ben
0: I don't like it, Wabai.
1: Ngomino ti pe mi.
0: The foreign to wa tana ni.
1: Oh, gbon ti mo so foreign tana ko mo so. Question ton be lowo mi ni pe.
0: Kan lo to je party man lo to ni. O je ke gbagbe to bi inu ke lo bank ti gomino
1: se. Ara, emi o so pe gomina SYD to yan. Ndun mi o.
0: O dun ma yin nu.
1: Let me tell you one thing. Emi o labi Oladunre Razak o le wa bi mi le duro ni ori afefe. Kin mo so pe mo se mu SYD o temi lorun SYD gangan fun ra re ko to be ko to be ko wo ri afefe ko ni o fe ko wo labi se house of assembly because we are family ana mi ni ile mi laburo re wa emi o labi mi le wo ri afefe pe SYD temu yi ko temi to be mo le so mi leyin o o na le so mi leyin o bo ko to be ko wori afefe pe assembly ti owo labi yin wa o fara mo ko ri
0: sugbon iwa yin ti fele yin ran
1: ipe
0: jiri ti e so ko e fara mo bayi
1: what are you talking
0: eni su honorable
1: eh won na ni suru ni won na ni suru won na ni suru
0: eni su honorable
1: to ba ni suru emi no ni ni suru to ba ni suru emi no ni
0: ni suru
1: ani to ba ni suru
0: igbese te n gbe bayi o ti takun kan te n se te so yi
1: okay
0: nini 15 ka so ni pe awon o faramo ilana tan lo lati kede SYD
1: all awon o faramo
0: o faramo
1: yes
0: so ojoro wa nbe awon o gba
1: yes
0: be apoti erin bayi egbe 15 tan awon o gba nkan ti o fi mu SYD
1: yes
0: pe ka so ni pe SYD ni faramo le so bayi
1: let me tell you one thing ni G15 loni ni G15 to loni gbogbo G15 an ni wi pe ilana tan fi gbe SYD kale awon o farama you can go to foreign bon ti won so lenu
2: Sister Zoli Mustafa ti so ro kan pe ki je pe boya abi eni tan gbe kale la won ba ja pe ilana ti won fi se ipe ko ti awon lorun emi wa n so fun o wi pe ati ilana o mi le tako Yakubu Danladi lori afefe ipe ko ma je gomina. Yes, I will continue keep on saying it. Oh no, si to be you pe ko wori afefe ko so wi pe oh, feko labi se House of Rep ni abi House of Assembly ti mo why because we are family. So ngo
0: eh se wa lo eje mo lebi to wa laarin ipe SID to ba je mo lebi ma ko di 15 nlo ba gomina ntele yo
2: wo fi yin le na
0: lo je mo lebi to laarin mi
2: wo fi yin le na
0: I don't know about that. Lẹ́yìn ìsinmi ránpẹ́ yìí sọ́nà àbáyọ sí wa láti di pé nǹkan tó ń bí inú yìí bóyá wọn á padà sọ pé a ń lóòótọ́ lẹ wọlé wọn padà gbé fún yín tí màá gbé fún yín mọ́ kí lẹ ṣe ẹkàn di ìwé ẹdìmú arálé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí n pé ẹkú ìkàlẹ̀.
3: Orúkọ mi ni Yèyé Lua Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di Abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tí wọ́n fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke ó ń tara ṣe ó ń máradán ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil ní epo ẹja sí i ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: Guy, my head, oh. Oh, God, landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot, so. You don't do test?
1: Yes, see result, oh.
0: Oh, God, landlord. No be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oh, yeah, see him. Take him.
1: Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
2: Luta, brand of Artemeta and Lumefantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
4: Toho, eka papada, sori eto yin eto wa, eto eba wa dasi ni kanida, mwade tiye pon 7 oto wa ni loni. Ni ikinle kwara loni, pelu taiwo adeyemi. Ade jomi loni, amon ni honorable Owolabi Razake. Ton shoju, awen yan ekondibo share o kiode, ni le gima asofin, ikinle kwara. O ni kata anwo, o ni kata ni se, lori eto di bo komerso yo, lati yon omo yon, bishu li APC. Fon yi joko asoju, awen yan ekondibo share o kiode. Ato bi sule pisin pele kwara onarebu ni bayi eyin lo to yin le wole won se gbe fun yin
5: ben
4: ko won di te won yin
5: ben
4: onabayo so abai abi o ti tananu
5: onabayo si wa
4: ko onabayo
5: onabayo wa to po so pe yoruba mo so pe ekan ko da mo ludu o eran ti ju eledu mare ni ekan wa lai ko da mo ludo sugbon ran ti ju eledun mare ni so wa ri painter to lo n fe kun oju orun si red si pupa iran baba painter yo si se ti o fi ku ni odi meji e kon da mo ludo eran ti ju eledun mare ni
4: pare n ti ju ba
5: n ti ju egbe nti ju gomina
4: be to re yin je
5: egbe na lo ta gbe wa de bi ta de yi opo lo ti ju won tori pe omo egbe gidi ni mi I know what I have invested si party ti mo wa yi I invested more than anything to ye pe ojo oni mo joko pe ele mo wa ka to ba pe mo ba je imotare ni nikan ni o mo yekin ti ni bayi o yekin ti ni bayi sugbon no o le ni na ko gbe ta lodo la o le ni na ko fi wa re so in ti mo se investment mi so ma sara ilu fun to digbo fun mi ko dun mi sugbe kan o da mo ludu o
4: iyen ni pe ni bayi won ti mu omo re ta fe lo won mu yin
5: ale mi o mo
4: e mo
5: be
4: sugbon oruko yin o sin be
5: eba
4: oruko yin o sin be ti mo fe lo niyan
5: emi o wa mo
4: ti mo ti wa mu e ti fe lo tan si mu honorable Labi ti e be si ekun egbe
5: olotu ekun da mo ludu o eran ko nti ju eledun mare ni so wa roju orun painter to lo n fe kun si bulu abi black iran baba painter yo si se ti o fi ku
4: yen ni pe gomina gbogbo awon to wa nje ote yi na won le dayin mu
5: alekun
4: e da wole abi
5: alekun da mo ludu o eran ko nti ju olodun mare ni
4: ele gbo se lomi
5: olotu alekun da mo ludu o eran ko nti ju olodun mare ni
4: en fi owe soro ni
5: eh owe lesin oro
4: yen ni
5: oro si lesin owe
4: yen ni pe tan ba pada fun yin ni ticket pada ele le gbo se lomi abi e sha ti party
5: mi se mo hate
4: e ko nu egbe
5: kilo de mo fe ko nu egbe
4: o di silekun mo yin ere this not it fun yoruko
5: olohun o ba tilekun mo mi nko iwo so pe won tilekun mo nibi tolohun wa
4: awon tan mu na awon na ni olohun
5: nibi tolohun wa olotu mo pe fe mi lo poko ara re o si mo lo church you don't believe in god
4: en tan mu na olohun olohun
5: eh
4: ba da se lo gba
5: eh
4: ba da se
5: e ja jo mo gba
4: so tawe se fun mi ti
5: kini ti o fe mo ti mo fe se
4: APC pinle kwara gun la na ti
5: mo omo ba se so ni APC Abraham Abrazak is our leader
4: APC pile Kwara lana gomina ti won so yi pe SYD ni awon gbe kale ona si lo moye bi pe awon ni gboya bi pe egbe le APC 7 won ti bo fun yin keti keti ṣugbọn awon kan wa pe won ye pe gomina kan so yo ri be ona bulu abi eyin so ma ro dada pe bo se wa n bayi pe se mo SYD yi se APC e wola be ni wole
5: je so kankan fun I will repeat this thing. Me ti so lori afefe ri. To ba pe egbe wa. Ko si ja laarin wa. Ti o si konu kan ninu wa lai ko si bi ta ti mu candidate ta ni wole. To ye pe ko si ja. Ko si konu kan ninu ko si bi ta ti mu candidate ta ni wole. Awa on grand dan wi pe kani ta ba mu ni bi kan abi ta ba mu bi kan a wole so ti ye ngba te

0: I know what job I'm in.
1: Oh, what job I call? The money I use. Ara in babe in galeni. Ma bi mi.
0: E tori awon ka ko ojoba na le fi referral form o.
1: Ah ni bo. So fe gbo.
0: So
1: din drum bi, a tun so yi un tori kini to lo lo. Awon to ra form, an mo gbon se ra form. Koda la assembly. Amo yi ojo mi ni. So mo wa gbo, ah da ko send boy to da
0: form. Owo te gba no se le fi para ra form for APC.
1: Owo olotu, owo temi o la bi fi ra form. Ti mo fi ra form, ki so owo se lu.
0: Okay wan.
1: Yi n ti job mi se.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Mo ti ra form loku mi sabun bere mi sabun bere
0: e kojumo
2: hello
0: e kojumo oruko yin oruko yin
2: oruko ti mi ni comrade olariwaju
0: kama kama emu
2: cheri yari to the ground kan wa tan yin fe gbo kingdo toro cheri ati street kwara state house assembly pe ke yan se dada ni constituency kan ti yan wa si house assembly mo fi eledumare mo fi kura po si su of kwara owo la bi o ti dada. Because I remember then about my story, all I be, you only expect, we only perform to go to perform here. That's reality. And put all the bills together.
0: I should go for it. Ah, Dickie, I'm in day, oh, look, good day. Money, I want, I had to make way already. It played in your giddy. In case you burn early down, mama. But about Liberal Party. Well, the Liberal Party, any kind of body, winning party. When you should burn, boss in law, you if they are my boy, take that for long. I get the Monsignor do. Yeah, ogbeni olumi dikin olumi wa aide olokode e kojumo
3: e karogo
0: e kojumo oruko yin
3: ola alasoke o ko mi ka ko bo nlo ati ona le se ri ko koro to wa fun yin ni pe ni ko governor la ja lo ba ba ko ge da so o si ni si mi ko e wa yan ni lo se ba ju we ko te ju ke si e bi ni da la e do la wa lo e wa kaba do ko be de bi a fun ise ni toto e lo wo to be ni se ko ko ko la se ta e lo wo e pa be ti de ti le ti de le do aja e bi ko bi a de to ana so ba se bi en ka de wu ma su ti che e to ti ni e mo ke ni e ko so e ni o mo di to a ko se bi e ti ku e ni mo ti fa fola e ti le di se ti le a to a ko se bi e ti ti sa bi ti ko ba a to be sa ji ti le Tori ki wa mo mo ba

0: Kuku lara otali, beranle kodi de, karau le pemba, atura wo, atura pese, atura da da, kegunto keguna, karau yagaga, aranroni tele kurunima, debati fi karau le pemba mra, lese kese lo inshisha wanu egun, to si inshia, tuture, oshubu yeke fa paro tabi fiese da, fi karau le pemba mbo, kai, arari ule pada yakin lala, action, action, bojia waka aroma legun, la kwebe, arari ro, tabi anye didun, karau le pemba mloko bobo wan, agbara po, karau le pemba, to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se karao le pemba ero sese pe ire patu ope ta pata ponpon karao le pemba o kisibe
1: karao le pemba mure atura dada
2: e ka ro sao eyin baba mi mejeje baba ko mo lafe olaye ati baba lo lo mi emole yo da fun ko ni ye le o e mo tuku e tutu ni to imara kekere temi ni fun woman te gbe ore last una so o ti se mistake ko se nta ye e abi ye tabi de wo ti o ni run past ye ni gbogbo okunrin ko lo rara gbe gbogbo ru oro ba yen to baba eyin ni emi o ro pe ke pe won ati oko e papo ke lecho oko yen you need to be mentally matured ngba kokukuri ni pelu ale past ni ko je oko pokan po ko je ki o je ki bible bible ko jo nitori olohun ko fi maturity si to ba de that pe boya omo ti woman yen bi fun tarabirin bi fun ki so mo dna who test one now ko lo se dna test lati fi ri okodoro ro but nigba ti o ti ri pelu ale yen mi o pe boya bi di wa be dakun e pe won papo elecho okunrin ya jo nitori olohun de nipa woman okunrin ti akoko gbe na ti yawo eyan le to the same thing that is na le lo e pe yawo atoko joku e de woman yen ni ni lati ba so to nje otoro ko si nkan kan ta eni ti o ti won jo nse ina nisin mo je boda be pe tin ba gbo yin da do da re pe ma yen na oni yahoo ti e ko si nkan ta yo kan mu pada na lo ku meje apo fo ni o yo kan mu pada nu oko e ni oko ti mo nwo yi o si ni fere o to pelu bo se nri ti o tun ati pe ko lo mo je to idajo owo wa o si lowo awon ranse lo tori mo gbo iranse lo awon ranse lo tan da si mata awon yen gan toju temi ka bi ogbon mode temi won se to o ye ka blame woman yen nigba to ti ri a chat lori phone to de confirm pe okunrin mi ilu ba soro ye ka to ba ti blame e ni iru n to sele lelekeji yen ti o fi di pe e ta tun fi wonder ko le bi pe se won pa tun wa ni god lati so pe se won ri lo te ni se nigba to ba to ro won atokun yen lo te to to gba won lohun mu kan to mo pe won fera won o ku die ka to weda kun ma yen for the even ki se pe boya ki se dada ti yawo ba ti e wo ki igbe yawo ba wo ki se dada bo fun emi ara ko emi arakunrin yen wa ni ewu o e dakun fun emi arakunrin yen nitori ti emi e ko mo ku fun awon omo meta ti o ti bi de ta ti mo boya ngan lo lo ma bo nko e jo nitori olohun e pe won pe ni lati orientate woman yen keye ti o ba si te lorun to ba ni nkan ti ma yen se ti o te lorun e ko ko faida bo se ko ra won le yan mi na ajosepo ni won ni jo mo se tori pe omo ti wa laarin won won si jo kujo kupo sugar in as much to ti je pe won ti bi mo yen won ajojo kupo enu ni oro jari but ti won ba le wa le yan le ba ti o ba le work yan o ko si bi di nbe sa e dakun meje oro meje te gbe yi ejo gege bi oye won ba temi ni awon oko iyawo mejeji ti awon oro yen info eni lati pe won joko ke lu iri ati oye agba ti olohun fun yin ti olohun fin beyin na to idide yin ke ba won to idile won yo da fun ko ni ye le o e de badan layo o dabo.
3: Hello Mr. Komolafe, mo ki pe ku se o eni sise eni bo sowo lowo ile yin ona yin olohun ni ji olohun ji omo araye la la ila ile yin o ne baje ona yin na o ne di a e meteta ti e play ni o ne meteta ari kogbon ni o ari kogbon tara oluko temi ni Suleiman Balaji Awudi seri teni akoko toto se bi owe eyin agbalagba ole ni ma mese ole to kini mo fini ole ni ma mese ole to ni omokunrin yan ni otete fura o si ye ko be iya re daada tori ko gbodo tara iyawo se iya to bi iya to biyan o lagbara kuko ra lodo olorun iya to biyan lagbara ko gbodo tara ko bo tori iyawo ko wa se iya to bi ama ko da ka se aforijin fun mi o bawo ni iya ko se mo pa je ni iyawo omo un ti won pade npade ri ni iya ni ki won e ba wa bun suru to ba ye po fe ki omo ni o gbo ni lo ko gbo ni le ohun o ni omo un ka okunrin o pe kini kan won jo ngbegbe si aye won ni pelu rorun so iya na lo dictate pe bakan ni iyawo omo un je iya ni ki e ba wa paro wa si koda kun ko sanu omo to binu pelu iyawo ti won ni nkan ni edi meji kinu obi ni teyan ba bi ma to ba ti ni iyawo omo di meji omo re di meji nu olorun ti tun wa ki awon na lo mo ko iya ni ko ni suru koda kun ko ni suru eleketa te gbe wa obirin yen ti se mistake o ti se mistake o bo se mi 90 se nti se lokunrin ni se o bawo lo se le so fun oko to gbe o si le pe nikan lo nfe tele bo ba si so fun ko si to buru nbe ti eyan ba ni yawo o ko to di pe yin o ri fajin obirin nisin akada akada loku awon to ri sada loku te le ri be but o je kenu ri omo nu o je kenu ri omo nu apa ko ti wa nle oko kin lo tun charge pelu enikan si ko n paro poko re pe en oga re kan ni definitely e fira yin lenu to bokunrin ba so wi pe ko lo gbo mo fe n to bi mo fun okunrin o ja yo pa o tori eyin eleku meji ke yan mo po fo kan eku meji lobirin yan le ko so okunrin to je gbaru e ko so okunrin to je gbaru e iru eyi ti a so koja yen iru eyi ta so koja yen na e wo ru eni ti o pe eni tin church pelu iyawo re ko be to se gbogbo e ti yawo iya pelu e definitely na iyawo yen ti decide pe mu eni to won fe nu to ba se mi ni ru okunrin yin ni ko yin yo da re ko ma lo be ti won jo church ti won pe ra won lorun yen ni so okun obirin yen ti se mistake pelu nti o so fun oko re pe ohun pelu re ti n fe ra awon kawo to se wedding so olorun ki o pelu akosa mana gbogbo wa ile ise yin o ne baje o e seun.

0: òkè a kini big deal be a sa tun jo gbe ibi ile ti mo ni mo ko lo yi a tun jo gbe ibi be the same issue na ni bi to worst day to ba tin binu ba o mu solve ninu le yan po ma fo mo mi lori ni ba to wa ko se kan ta ri kankan je mo nu le a de ra bread and tea a je loju mi na lati da a de won ki cha de po ti jo de si kankan ta de ma je mo de mo pe new set na wa mo ro pe boya ngba da tun pa ri ja boyo tun ma change ni boyo tun ma change ni sa o change o si na ni am o bo se nbe ya si ni mundo to be si ni se gbo mundo o bu kale o se o bu ibi to tin la kini mo mundo na gbo inu le lo la ni gbin gba ti pe o dodo mo mi e ni ko lo social welfare ki lo report ni pe won yin ma fa won mo ju 20,000 ni alo ni ni osu ta ma fi jan 20,000 ni lati kere ju ibe ton be na lo mo ti ma wo moto ibe na lo mo ti ma se gbogbo oni be na nikan ti ma se ogbe o de ni ki wa lo mo gba social welfare ni na to de stage kan o di mo ba nto a so fun pe kokan budo se awon mo te ninu owo ton send yi na lo ti fe ki awon mo iso ti ton ti mo pe mi ri oja ta nibi ti awa yi pori ko gbe ni odo wa mo nibi le ti mo salaye fun yin yen ko gbe lodo wa mo bibi be sa so won ya o si bo lo si fe ki awon mo iso 20,000 naira kiri o de stage kan owo moto ko send mo bo mo yin se lo si school lati oro ti mo so yi lati October last year, that is your grandma. Kuri to avoid tori mo ro so ti mo ro so si pe ti mo ba nje mi atan mo kon yi si jo ma gbe wahala to na yi na lo mu mi kuro ni inu le ti a n be ni be ni na yi na mi kuro pe the same thing yi na lo ti ma mi fa a de yi kankan ke se ni bi ta wa yi ti o fi pa mi tabi teyin te ona ma je ke su lo yin gba ti sa oko ti segeji ti ma fi gun ni nkan abi nkan lo ni o je ki aje do won gbe papo mo bo lati gba yen wa ni sa wa refuse lati say responsibility awon mo oni ni se ba mo ti kuro nile mi oni ko send yo ta awon mama fi jo oni 20,000 naira na ni mo sha stage kan ni ba mi change school mo yi si school to si oni o le je ko mo lo si school yen mo complain ko si nkan ta mo ba need ti me kin complain fun pe to awon mo need nkan bayi ta ku pa npe se de ani ko si sisi ki mi na lo wa ise se ni mo ni kini mo a fe se bayi ibi ta de wa new site de ni ko ti develop daada yo le roja ta koda lati wo moto lo sise gongo transport mi ti ma tan ibi to won si de maru block fa won abriclear ma pon mi fun won lai new site ijo eko kan de niyan ma nwa pe to ki sa fi sustain pelu awon mo yi ti mo ba pe koko is kankan mo ko ni da mi lo a fe sun mi pe ki mi na lo wa ise se ni bo se wa di last month niyan mo ni to mi mo kan ti mo fe se o bi mo se gbe awon omo atemi lo si odo omo emi peto e la ko mo ba moju ta awon omo si mi ni yan kankan ti mo foju jo ni new site ta wa e la ko mo ba moju ta omo wa lo si bi se la tondo emi na ni ma wi awon omo laaro ma fun won lu je kin to jade kin to lo si bi se ti ma je leyin na ma je pada wa ba n pe ka je tun fi loju tu re je bi o sa se pe mo ro po de ibi ta n gbe ko ba wa bi yo se pe mo emi yen po n fe ri mo emi wa ba awon lodo mo mi mi next thing gba to dodo mommy e to lo so fun mommy e pe mo lo so mommy e pe odo awon emi ni mo ko omo si pe mo de lo si ibi ise won ma ni ko gba awon omo ni pe ti n ko gba awon omo mi didi n gbe ti ma ti ko omo fun won ni ise to kankan lori won mo emi na ni mo n toju awon omo yi ise pe mo emi lo fun won lounje emi na ni mo fun won lounje ninu toro kobo a de money mi temi na gbogbo owo ti mo ri sujo laye mi awon omo na ni mo fi n bo pe ko sanu mi ko send ounje awon omo olohun ni send sisi pe ti mi ba ti le ko omo fun kódà ibi tó wọ́ sí débi tí ya yìí tó ti gbé tírẹ́dì kí ọkùnrin máa rojọ́ ní rẹ̀ káàkiri ibi tí ó ti sọ̀rọ̀ mi láìdá fún mọ́mì rẹ̀ dé ó post pics èmi àti ẹ̀ sí orí facebook ya ìdá kọ́mẹ́ǹtì gbogbo ayé rí pé olórí burúkú ìyàwó sí under comment section yẹn mẹ́rin mi ló sáà ní kí n ní sùúrù pé kí n má lè tọ̀nà ibi tó tún wọ́ sí dé dádì mi sí àìsí ni kò tí ju 2 months ago lọ dádì mi sáìsí ìyá rẹ̀ kò dé ọ̀dọ̀ wa sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú ọ ore nyawo ti o yan yen ni mo o de ni yan yen lo fe lo ko mo fun ti o yan yen ni mo le ku omo si lodo mo wa ni to ba mo pe o fe ku omo ko lo towo bo we o lo women affair pe to mo fe ku omo o ko sign pe ma ma ri awon omo yi ko lo ma so te yan de bi o de ya to n ko omo lo ni iya yi o fe ri mi soju ko ti ni je ki ya won ni je ki ri awon omo mi rara to eru de n ba mi e tre de de ma ma gbe sawon omo yi ninu nipa mi ki se nkan to da ko mo wa pada yan ko mo pada lo mo so ko mo yan lo je ki n tun ni ki n gbe pro ki n gbe ejo re wa bibi eni ti ta awon yi ba ni di ki ya ma ji awon omo re ni mi bi mo fe lo mi but mommy en ti titi ti mami e inti o ti poju the scene di bi mo se so re sa ko se ni sisi le won ja omo ko do omo yi o lo si school mami e je ti so fun pe ti ba ti ku omo le ko budo se ni sisi fa won mama n to je ki n gbe jo re wa si bi ni te ba le ba mi ri se sisa e no ni da mu sa o
1: ori yen se
2: olobe se o gbogbo eyin te je eku aibinu
1: adupe
2: tori ba se nbe to bon asa ri pe gbogbo yin pa seti elomi tin sise ran so lowo o stop that machine re gbogbo ile epo te tin gbo wa adupe lowo yin e seun o ile epo yen o ni jona o
1: imara wa fun eyin o bi pe
2: ede die o
1: ede die awon ni won ni aye won
2: o yes
1: e kan ma ba moju to ni ki se pe ke gba steering toko ti yago lowo won ke wa ma ba won wa eyin le kan ma so pe o tin sare po ma wo miro taponta iyen da ju pe ke le yawo dide ku oni ori ijoko re
2: nile oko ti
1: o je yin le wa duro gaga bi
2: igba te re yan le e
1: bi iya ko
2: eyin ore yan le eyin
1: e ma le to bi yawo
2: eyo
1: se so ti omo ti yin obirin na
2: oni
1: le ku o le de oko an ko mo la fe olaya lo ko temi je e ma gbagbe o te ba fe ba mi soro te fe gba awon idile ini moran e kan pe mi sori 080 e marun le te 7 0807777 7 le marun 821 o na ni WhatsApp number mi
2: to ba je ti olalomi amale o ti edun mo po e ba ti te 080 e ka te 33504704 e be mo number to 504 33504704 o na si ni WhatsApp number na
1: ibade won jo mejo
2: to ba di
1: wo
2: bi ojoro awo o sad anybody o
1: sad anybody
2: olohun
1: olohun
2: la wa sad
1: ke ni ojo rere o
2: thank you
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Ero ja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
4: Monomin Plus fun eroja to ntu inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus

0: gbogbo wa lati gbọ ri nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo dukia je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe E je ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
1: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni diamond 88.7 ilorin
2: E kaabo pada iroyin na re ni ekun re ijoba apapo ile South Africa ko gbe igbese lati dekun ikolu le mo le mo to anse fun awon mole yi ati awon arilajulawo to ku ni ile South Africa papa julo awon to wa ni di ikolu hun ko de pon foju won ko atafin minister keje nile ye fun oro ile okere ambassador sola eniko laye lo fun lede mo se para agbara kan ni ana ojo aje monde ni lo abuja pelu minister ni le south africa to wa ni janu ibasepo agbaye ulan lamola lamola lo se abewo ni oruko are south africa sirama fosa to si jise fun are bratinubu ifarajin papa julo lori ore to wa laarin le mejeje nibi pade alagbara hun eniko aye tenumo pe awon are oni oye kan da abobo ni bamu pelu ofin agbaye laiwo ibi ti won gbe Nino eroyin miran ijoba apapo ile yi ati ijoba ile Netherlands ti filede ifaraji won se papo ni eka iwole ijade ati didekun kiko awon eyan ni ero bisan lede bi ile ise ibare Netherlands to wa ni ijanu eto abo ati oro dago siyanda awon irinse kan fun ajo ijoba ile Nigeria to wa ni janu iwole ati ijade nigba to nsoro Eyin gba ton yonda awon irinse ohun adare agba fun ajo ijoba le se to wa ni janu wole ati jade kemina ndabo tenimo pe gbese na oni yo se ranwo fun ile ise ijoba ohun wayo egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ti salaye pe are le yi Bola Tinubu oni won de bi ero ti nkan ba sele si gomina tele ri ni ipinle kaduna nasi erifa ninu ahama to wa akowe ikorongo apapo fun egbe oselu ADC braje bla lo fun le nipa ton soro ko la won ni royin egbe bi abdullah sewe o tesu aju pe erifa to wa ninu ahama o ni ko ni se to de ko wo daran abi ni to yoro dajo ama nipa oro oselu egbe bo sewe o ni won de bi eru are tinubu kan se erifa ninu ahama to wa ni ipinle oyo ajo eleto dibo ni ipinle oyo o si eke ti fun awon egbe oselu lego die se lati se iforuko sile awon omoye won saju eto dibo ijoba bile ti waye ni ipinle oyo gbedeke na baye ti di ojoru ojo karun osu kejo odun ta waye atijade kan to lede atowo alaga ajo o si eke omowe afisi adeniyi salaye pe igbemo ton re se ibasepo laarin egbe oselu IPAC ninu iwe kan to lede lati owo akowe re dairo olayinka lo nbere fun won fun won ni anfani ose kan se kan pe pari nkan ti e kan won se lori sise eto dibo ko message awon egbe oselu ege bo se wi o teso aju pe ajo IPAC lo nbere fun ogodi ese lati je ki awon egbe oselu pade igbese ti won gbe papa julo lati yan awon moye won ni ipinle kora ile ise panapana eka ti ipinle kora lana ojo aje oni won gbe gidina isele njaba ona kan ti o ba waye ni ilu ilorin nigba ti oko agbepo to pe epo penturo toto jala egberun marun ni 50 ni jamba ni ilepo kan to wa ni dojuko youth camp ni agba pata ni eyenkorin agbenuso fun le se panapana eka ti ipinle kora azan adekun le salaye pe se lo waye ni nkan bi ago mefa idaje nigba ti oko agbepo hun gbianju lati kuro ninu gbangan ile epo hun ega bi a de kunle se wi o tesi waje pe o ka pe ohun o ni fori gba ogiri ile epo na te pe eku petrol re lo danu nigba to nfun lede a dare le se pana pana eka ti ipinle kwara alabi muhammed gosubara bade o se pana pana pe sake tun gbe lati dena ajalu ohun ti o ba waye sibe ni ipinle kwara awon eyan agbegbe ahun igbomina ni orago ni joba ibile ifelodun ipinle kwara ati rawo ebe ati gbajare ranse si gomina ipinle yi abraham abrazaki ati awon ti won dibo yan ati wa ona abayo si ipinje to abo to nkoju agbegbe ohun togoro ti sakuro ni agbegbe na igbimo to nri si idagbasoke agbegbe ahun oni ati jade kan to lede lati owo are re ojogbon ng belo lo pe ipe awon ologun oni ko da so ohun papa julo ogoro oni won ti sakuro ni ilegbe won ti awon eyan to si wa ni agbegbe ohun si nberu awon ajinige o tun pe kan koranse awon osise alabo si agbegbe na nigba to kan menu lori akoba to ti lede latare ipenija eto abo ohun o tenumo ipe awon eyan lori sakuro ni ilegbe won papa julo won lo san owo tu sile toto million meji naira ati tu okun lorun awon eyan won ati awon agenigbe ko ni gbekun ega bi atejade on se wi awon olugbe ilu ohun fun opolopo osu oni won ton gbe ebi ogun lende ti okore ro wa papa julo awon oporo won lo tun gbe inu ise atose latari ipinije eto abo to waye ohun iroyin ekon ina ni amuwa se ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ileokere ni le ran tan ti yegi fun awon olferun meji ni ile ohun lekan si akiyin pe eku ikale
3: iroyin ekunrere lati le ise iroyin ekunrere lati le ise diamond fm
2: eka bo pada iroyin ekunrere ni amuwa se ti gboyin lati kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesi wajo ni ilokere igbimo alase ile ran ti yegi fun olufeonun meji ni tagbangba ni itagbangba isaha said alkani nibi ti awon osise ologun ati awon osise alabo ti wo je papo pelu awon ara ilu to wa ni agbegbe ohun ega bi ile se ran se fi die mule awon okun meji ohun oni amisoyin safari usen abadi ati abu fasi saaf bajani awon megeji won yegi fun won ni owuro kuti ani ojo segun ni ita gbangba maleka ni isafa awon megeji na lo wa ninu awon okunrin meji la so jodo ti won da ejo ku fun kun won lowo ninu laasigbo to be sile ni agbegbe ohun ni ojo kejo osu kini ile ise ijoba ile ran fi esu kan kun lowo ninu bo se ja o kan mi awon osise alabo bajia meni nigba ti ja be sile ni osu kini odun ta waye lasigbo hun oni won ti fi na si dukia ijoba sibe ni ile okere ijoba ile america ti fi de mule bi pe ogba tun se kan to wa ni agbe texas oni yo tun lo fun odun kan se pelu bi awon aga to won ran se npe pe kan ti ogba tun se ohun pa ajo to won si ipole ati oro enubode nile america aca ti kiresu to koja ipe ogba tun si ohun ti onje cap is montama ni e paso ni texas oni won tun lo fun odun kan si won salaye ipe ijoba oni yo na owo toto milionu lona $1,000 lori ogba tun si ohun ewe fun osu de awon omolegbimo asofin ni ile america tin pe ipe kan ti ogba tun se hun pa pelu awon ajijagbara amo ijoba salaye ipe osetan ti lo fun odun kan ninu osu kejo orun to koja oni won si ogba tun se ohun ega bi won se fi die mule ninu osu kefa orun ta wa ye atawo office to ni se akoyawo ile se ijoba ile america salaye ipe awon elewon ti won le ni 1000 atabo ti won je are oni won wa ninu ogba tun se ohun kade won fi die mule ipe ogba tun se ohun oni ko to fun luabi lati ma gbe labala iroyin daraya agenda ffo ti bu enu atelo bo se ntabuko agba bolu lowo waju ninu iko super falcons esther okoronko atari awo ara re latowo amole moroko lojopo agelo jara kede kan to de latowo agenda ffo salaye ipe enikan ni oji owo nile tura iko falcons ni maroti ni casablanca amo eni ohun fi panpo finbe ege bi won se fide amule latowo nff wo ohun oni won ri pada ta se ran eni ohun ni ehun osu mefa lensele na oni okoronko oni won dogu so won se ntabo ko re lojopo ayelo jara latowo awon mo ile moroko NFF of Freedom Washington as a double bo awon mo ile yi tun gba bolu fun lede yi alaga teleri fun ajere bolu ni ipinle Gombe Alhaji Shuaib gara Gombe tele komista migi teleri nile yi fun idawasoke daraya Solomon Dalongi and Sunday Dare pe awon kan de bi eru ipo ti papa isere ile yi to wa nilu Abuja Mushuda Bella Aito wa ni ilu Eko wa bi o se wulo nigba to so pa awon royin ni Abuja Garagon pe saraye pa awon mejeji awon kuna lati megun to awon papa sede o nigba tan wa ni komisita lorilede yi ege bo se yi o tin loju ko Nigeria lakoko ta wa yi agan FIFA ti CAF ko le buwo lu eke papa sede lati gbalejo edeje won to le kan si awon koko na re ijoba apapo leye ti Africa ko dekun ikolu le mo le mo ti won se si awon omo le Nigeria ni ile re aka fun pe egbe oselu ADC fun lede lori bi eru fa se wa ni ahamo ni ipinle Kwara aso fun pe le se panapana lo dena sele njaba na kan te ba waye le bi kan tin ta epo ni ilu Ilorin ni ile okere aka aso ti gboyin pe ijoba ile ran ti jegi fun awon ifeonu meji ni ita gbangba ni agbegbe Isafa la kotan aka fun pe gara Gombe di ebiru Dalongi dare lori ipo ti papa asede ile yi meji wa ojo le 14 oni ogun agbaye akeko besile nigba ati le Austria Hungary kede ogun lori ile Serbia to eyi lo pin royin ohun e pade wa to ba di agomoran abo lo ni fun ya agbaye wa ni kan da amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara nedu okode ni olo tu royin taiwo ade yemi lo ntu to ka se ti gboyin lekan si akiyin pe eko owo lenu se
4: ili to sue me man along kick or any opportunity by my ex in Japan
5: o le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be o ko ni sha ni awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
6: imoran yi lo

0: Eko ataro.
1: Ataro no.
0: Apele. Ba o ni bi se?
1: Oh, adupe folo.
0: O mo ya yin leni.
1: Ah, ko se wa ni ya mi, adupe o ya mi o, ya mi o.
0: Apele sa.
1: Ni wa se adupe folon.
0: Yes sa.
1: Eh, mo send nkan kan lataro se won ojise ni.
0: Emi ori nkan kan ati pe ko sina lori phone mi.
1: Eh, lataro yi.
0: Won se mo na de nisin ni nkan te ba so ni ke so se be si ti wale bayi.
1: Ah, mo wale na ni, eh, ko si problem.
0: Kile send it.
1: Mo fe mo ti fe wo e. Mo fe wo e.
0: Eh, lo so, eh, lo si sa wa sori.
1: Se ti wa gbo mi si lewe ni, mo fe wo ni. Tabi keke.
0: Mo ti gbo mi si be. Ah. Omi ti mo fe fi we tele mi o ti raye ati we mo si ntoju le lo fi we
1: ikara yi na wa po iwo ki pe mo fe we lasan wa di ikara bayi
0: mi ikara
1: ikara ni
0: se ki we lasan ki le lori ikara ti mo kara
1: o da
0: e wole mo ki yin ka bo ki ne ki tun wa se si se ki wa gbe yin lo lewe ni abi ki gbe kan kan tele yin kan kan wa n lewe omi ti mo fe fi we tele wa n be lo fi we
1: o da e mo binu

0: ore se je faaji
1: o mo pe ile faaji ti mo wa yi na gogo bi ibi e won bo la wo ma lo ni gogo gboro ko si sa wo ma gogo gboro bo la de gboro ta wa o mo ko si le faaji ko so tele ta wo ma gboro
0: eh
1: ah ko so tele ti mo o se ti I kan je igi won lo mo mo o se ti kan ba je igi won mo mo ko se le temi o mo
0: eh wo mo pe wo na lo ku ma mu ga kiri
1: eh mi na mo gbo jade
0: mi go na
1: sori bi ta wa wa yi sori o te ta wa wa yi Mustafa to ni won pe o
0: osa
1: Mustafa e to
0: osa o tun sa ni
1: mo
0: okay o tun sa ni ba bi Musa
1: oh Mustafa to na ko tele
0: okay
1: ah tele we pe o de expect
0: o je ni wa ni mi na mori to ri to de na wa mo gba
1: do no
0: eh
1: o kaka o
0: eh kini e
1: bi gba toju mi su kurukuru mu mi loju
0: o ti yo ti se faaji na ye ke ojo e ma su na
1: ya wo first ba won won o lo kan
0: ah ore
1: ore
0: o mo ko o ti se faaji
1: emi ka bi
0: o ti se faaji
1: emi ka bi ru funara mi
0: o ti se faaji o to ko ju e ma su o le ma ri ku ri bayi
1: ya wo egbon ni mo nwo yi
0: ore kai na ore se bayi fo nu jo ra
1: kimi fo nu ju mi
0: fo nu jo ra
1: Adejawo alaji. Iyawo first one one na o se be emi ni last one no family wa.
0: Ko le jeun. Ni bi ta wa yi.
1: Ko le jeun.
0: Ni bi ta wa yi ah ko le jeun.
1: Lenin se mi wi.
0: Ah ni ko le jeun se.
1: Ah
0: ko le jeun. Awon ko ti se faaji o ti le mari ku ri
1: wa. Do no. Ma gbe ya fe mi o mi se faaji o ki ma ri na o.
0: Oh, nkan mi yan mi lo ri.
1: Ya ka ba mo wo.
0: Omo pe meji lo lon dayan.
1: Ore,
0: won sele. Kini e?
1: Mo.
0: Okay, oya won loje.
1: Mo.
0: Eh.
1: Ja ke won.
0: Oya na. Mo boy, you ma.
1: Fashion keke, mo.

0: important, very, very important. Money lo wo yeah, very, very important. Ni money lo yeah, money lo yeah.
1: Where I must say why? I want to mojalo kwanguru. E generali mojalo. I want to mojalo kwanguru. Ah, moje ya tobo lo.
2: E joki le wa funo. Se everybody need to travel pada. Se ba naji to travel pada. O wa so mi di ATM kilo de. Se mi na kilo.
1: Yawe go mi le je na hun.
2: E ngba to de mo be mo bere kankan lowo mi mo na hun. O ba de bi ma fun e lo je ma se gugu e.
1: Se mo ka ko fun. Se mo ka ko fun pe kankan se la ni.
2: E ko fun da to ba fun ra nko.
1: Se mo pe e fe ri mi soju le gbo si lo gba le sun subo mi. Nise bayi e e ma fun mi ni eran meji.
2: Iba ti mo de ti wa ko so de ma lo je kin se be e to ba da ti ni be ko wo. Dakun kan to si e ba mi ko lo ba e nisin.
1: Eh o le mo lowo ta iwa yawe go mi le je o.
2: Eh o wa ni kini. Owo kini.
1: 20,000.
2: Kinso sa wo amagobi mo senso.
1: So wo amagobi 20,000.
2: Owo amagobi. Na tu, ja na tu. Na tu kwa kwa ebele marun. Kwa ebele mewa.
1: Ya wa ebele.
2: Ebele ti oba gongon si nan ko jade si ta.
1: Oma ti lo wo fume ni ye.
2: Eh, owa ni ke.
1: Tu wa koma kwa meleko wa kwe oye. Mabo ko.
2: Ni oma pepwa le wa ni nu oruko e.
1: Ati yo kwa leko loru.
2: Ni oma pepwa le wa ni oruko e.
1: Ba si wo.
2: Wo. Pari wo si amun to ba pari wo si kan si e ba wa da si kilodi aye se ru e na to mi la koko ni atojo ye gbo ko ti ara mi mi o ti se ru e mo wa
1: sa
2: ru e
1: se ru e
2: se ru e o
1: ah wo
2: aye se ru e
1: e yawo e gbo mo o de mo pe ti ma soro ifalaji e gbo mi o mo pe emi
2: e ga ba ti so fun alaji to ara mi o lo
1: wa jade
2: ni ki jade
1: jade
2: joko
1: no leyin ka leyin

0: 我大王说一拜一拜，哎，我大王说一拜，好的，嘿嘿，你是农民，农民哦，野外关没农家哦，说嘛，关我勒土啊，十里长城都打入。
1: 我尼过土，咪刚是说发垃圾放拉拉咪，我弄放拉，其实光放拉，我是叫瓦拉咪放你哦。
0: 万一哩，勒说，
1: 勒说，你勒说，
0: 哦勒说，
1: 啊，好的，
0: 我话。Oh, Emi, Allah come on, yeah, bro. Allah come on, yeah, to you. Can I live in your own way?
1: Oh, that's what I'm doing. I'm in your day.
0: I'm going to go. Ya ka ba ni mo gbe ni je ko bonu o wa o ah o se ka je tun ba se ara wa
1: lowo mi kilo fe nse
0: se
1: ko fe mu mu ku mu na ni
0: mi
1: o fun eleni
0: mi
1: o fun nkan to ba se ko se
0: ki ti wa se ki se
1: se
0: e wa ni pe alaji
1: aye se ru e pe alaji
0: wa pe awon to sun ma alaji o o dara re mo o lo lu le wa o lo lu le awon iya le le wa o 01365566952 o 01365566952 kwa iya le le wa o lo
1: mo ti lo lu le wa mo ti temi kan to ba se ko se
0: eh
2: e pe
0: so e se o
2: koni baje
0: e so be gba mi to nse so
2: ibi so ti ri ni kini wa na lo se nde to
1: e se ya ko
0: mi temi fi ri mi ti mo ti ri
2: ni
0: lo lo le se be se bi ya to o e ri ya to ni yawo igbomirin
2: ro
1: pe yan yan
0: ni ko liwo lo pe un jade e se mo ko le mi ni mo gbe jade ko mo gbe jade e gbe mi so pe mo gbe lo je
2: ki se pe ke
0: nu re mo nu tenu mo nu
1: o wa so mi di atm
0: e be manu
1: o wo ti mi fun lo ti mo pa si
0: e wo ibi to ro dedo yi eh ibi to ro dedo yi ibi to ro dedo yi ah eh a ba po nkan
1: ya jo
0: ko awo kan le emi ke mi fenu menu woni ke fenu menu ke ma son sister ke mi ma fe ke en fete mete ke wa se pim pim fe
1: ma mi re so pe ma mi re so pe ba ra la won fi ba enu e
0: hello fe ba primary school ni
1: hello ma
2: e
0: ko to o
2: awo
0: jodun leyan
2: yin
0: mejeji
1: na
2: ni se
1: be njo mu na
0: ni ah
1: jo mu
0: a
1: jo pade
0: a
1: je pade
0: ni jodun olodun tu asiri re ni mo fi ri ah e si sa lo o o ba se sa lo o ba dun mi o ba se sa lo o ma dun mi o e wo eh ko ye ka sa lo o oro wa bi oro to wa le yi o oro wa nbe o oro wa nbe o
1: soro kankan nbe oro to da ni won so
0: oro
1: to
0: ra ko
1: mo mi to kokko pe yen so ni ma se fun e
0: oro se fun
1: mi to ba ti so fa laaji ma le mi pelu e laajo ma se so fa laaji
0: ma so e mi o pe everybody family ma pele lori e lo eh
2: gogi la na jo
0: family ma pele lo mi
2: awo omo mi obirin
1: daddy mi
2: wo ma je pa je boko ba o fe ro pe ni
1: e seun sir
2: ku mu o je ku je e
1: ja
2: go fu eyin opo to ba se be eyowo kukumu
0: go yowo kini mo le mo kaya wo pe mo kaya wo pe lu ale so pe ke yowo ki mo so fo egbon mi ko yin so fo egbon mi
1: ati gba ti mo tin fun lowo ko lowo
0: yin so fo egbon mi
2: hallelujah
0: hallelujah ni kini hallelujah ni oro to wa le
1: yes sir
0: hallelujah o hallelujah jo hallelujah jare o lo to wa le pe mo so fo egbon pe mo kaya wo e so pe e
1: wo sir mo gba yin daddy mi sir
0: eh eh be ba ni to le wa e fi le wa le te ba ni to le wa o ibi to lo nlo yi o ko da ka ki won pe gan o gan ma pe lowo ta wa yi o gan ma pe ah eh eh eh ebi ko ni gba ah hello e seun
2: e ku eto
0: o seun
2: sir ki fe to arigidi ka ti pa sa yan korin
1: e seun sir
2: eh won mi sa mo an ale ni ti bi ni o
1: to
0: eh
2: You
0: ìyàwó ẹgbọn mi
2: oníkẹsọ
0: ẹni ẹsẹ gbogbo
2: owó tó
1: wá
0: fún
1: yín
2: kí
1: lẹ
2: fi ń ṣe
1: tú àsí
0: ara
1: rẹ owó mọ̀ ọ́ ra sọ fún
0: Hello. Hello, number no one has been. I've been number. Oh no, no, because the last hour is late. Hello,
1: sir.
2: Hello.
0: So what is going on? We call the other
2: people. Hello,
1: sir.
2: Hello,
1: sir.
2: Good
1: to. Oh, sir.
2: La doctor.
0: Hmm.
2: I'm on charge.
0: Abu Rao calling you.
2: Okay, Abu Rao calling. Yes. Abu Rao calling.
0: Hey, Abu Rao calling. Very. Ko pa dani danu.
1: Ko ba ti de ma sare mo dana, ma sare mo se be.
2: Ah.
0: Ko pa dani danu.
1: Iko gan yo ngba to ti ko ku lodo wa.
0: Ko mi mo ye le so ja mo tani.
2: Ku da te. O ti ti mo ti tani ma danu.
0: Eh je je we.
1: Ko ma ba je wa na mo fi se pepe.
0: Ko da si ara wa.
1: Ko ma ba je wa mo wa se pepe furu mo fi mo ra so si lorun.
0: Won so kankan we gbe mi gan ti fora. Oko fura lo to sugbon oko ti mo bo se nlo sugbon nise bayi aburo oko lo tu na sire iyawo ni lo ri tu to enu le daru lo to o sugbon ti o ku eyin e wa se se pe ti o lagbara ni ba si eju le se adupe eyin te ba wa da se foto san tu adupe lowo eni tin se ore oko adupe lowo iyawo adupe
1: oruko temi ni princess oladokun iyawo alaji
0: adupe lowo ore oko na daada ayi wa ina nu ko ni baje logo olohun Olari waju ogunri oko bi ti ruko ti ba re dupe lowo
1: Kilo sele Kilo sele to ni mo tin ba yin gbe soke gba yin gbe sile
0: lowo cameraman Arewo cameraman ati DOP DOP wa na ni
1: continuity
0: eh kon se go be na ni oye meta ni je papo
1: iyalaya
0: director na fun ni o na tun ni director adupe
1: omi dola yin ka aja ni ajade mu wa kun mu
3: je gbe soke lo gbe sile
1: mi na wa o
0: to idile won le daru o lagbara lo adupe to ibi tele tin sele ko lowo ba wa tu won ninu atoko ati yawo ko lati eju e si to idile won ni daru loko lo
1: ami o
0: eya gbagba idile e ja dasi bawo yen si dasi eya yen ju e
1: ire o ire gbagba

0: san abi bo lese
1: o seun gan lodo wa anfani olosu merin ati olosu mefa lo wa ni le se wa
0: teye le lo
1: be ni
0: eh baba be yan ba wa gba kini ti o ro san lati da pada kini o sele eja mu nibe na o
1: seun gan ah mu lai la so fun yin pe ni le se wa ah awon yan san wa dada ba wo lo se je tori pe anfani ojumo wa anfani ose wa anfani olososhuwa customer ni pe nkan bayi lo ro mi lorun
0: so mo fe ma lo lati san ti mo fe ma fi san pada
1: now gege bi ilu se ri o le sele pe bia e wa je owo ate ba ti je owo phone yen a ni gba lowo yin a de ni wa mu pe bia mo lopa wa ban ya bi arazi yin a ni pe enikan ko pe bia an fi ni lara tori gege bi mo so pe easy life te ba ranti in ta mo wa niyan irorun ni ko ba awon ara ilu so te ba je owo nkan ta kan so bia e jo o e san wo wa o te ba ti san wo ni joke jabi joke ta fun lo tun si
0: e tun opo e pada
1: beeni
0: ka be si olohun
1: beeni
0: eh e je wo bayi se oro to ni se pelu phone ni kan le yin di pelu ni abolawon kan mi teyin na tun se lodo yin
1: o e seun gan gege muslim kan ni more than a phone lan se oju phone lo
0: oju phone ah e ja pa won kan mi to ba tun ni si
1: anfani ta tun mu wa bayi ni pe ke muslim le san ni osu merin tabi osu mefa te ba ti san wo dede la ni osu merin tabi osu mefa be ba yin san wo tan bayi anfani lonu ti wa
0: pe owo iya
1: beeni
0: anfani e tun be lodo yin
1: e seun gan beeni
0: beeni kabisi olohun o da be se won babo ye eh bo la won se le ni gbekele kini won ni lati ni gbekele ni papa pelu wo iya te tun so yi gan
1: tamaniawo e seun gan so geba eni to ma gba fun lowo wa ke ba so bi won wa ko mu o wa kokosan wa ton ba ti san dede bi won se san wo dede ye na se ma ti san ti lonu na ori phone na let's gba lonu
0: ori phone ni lonu ti wole
1: beeni app ti mu so le kan pe e ti ma ri owo te mi san ori app e ba sanwo tan bayi lagba iye bayi ni ale ya yin ori app na le ti tan to ti send owo sin laarin iseju aya ori pe be to le pe anybody
0: eh opolopo elomi o gba owo ki fe da elomi o ti di baraku re ki se pe ko lo lo ki fe da o pada bo le se monitor gbogbo awon tin gbowo lowo yi pa pa jolo owo loanu owo iya o se pataki pupo eyan kan le rere gba keke le so junu baun oyin bo le se monitor ile isa
1: e seun gan ah kin ko ki awon ara le na pe a dupe bi won tin ba dupo ah ti niru awon wa la gba pupo
0: e ti niru awon
1: to
0: ma ba
1: lo na wi pe en to gba phone lowo wa o ti kokko ra phone lowo wa to de sanwo die die to sanwo daada en to sanwo daada gege mo so le pe en to sanwo daada na la ma fun ni loan en ti ati pe irorun to fi sanwo phone yi irorun na lo ma bi sanwo loan na then in time fi loan se po Nigeria en to ba phone se to ba loan se business e ri pe ayo atu siwaju die bi awon se business ni won tun ri ere lori e ni aha ko ni fe ki anfani un ko dopin en to wa nbe ni en to gba anfani loan yi o tin ba san tan tun le gba mi tin ba san tan tun fun mi ni to tun ga ju be lo ni won tun lo ni fe ki anfani na ko dopin so ah ni owo ta wa bayi o adupe lo awon mi wa bo se gba loan yen ni won da pada dada
0: o da eh ti yonda yin ni seju die to ku yi ke yan ba fe di customer yin onibara yin ni encopa ai awon kan wo lo ma nilo ko to le de onibara yin kin le awon kan teyan nilo ko to de onibara en copa baba e ba mu
1: okay e seun gan sir en to ba be di onibara wa o simple en ti won nilo ti mo so
0: nin
1: ati down payment to je owo akoko san
0: se ibo won ko se leyin
1: e seun gan e je inshallah yo owo akoko san yin ti phone ba je 240,000 gege bi apere ta ba ni ke san 35,000 ni le ise ti wa 35,000 o yo ko ninu owo 240 o ni o so lori app ta fun yin ba e ri pe o ku 215,000 ti e san 205,000 rather te san so o je ko rorun gan so as the app fun yin te ba se san wo bayi la create wallet an pe ni wallet te mo san wo se fun yin early transfer lati o pay sibe in fact le mo lo ba POS so o rorun te ba ti ni deposit yin te ni N9 a fun yin ni phone yin a de ba yin se app sori e le mo san wo sibe transfer sibe ele le mo ba POS e to ba ti ro yin lorun ni
0: o da alejo be lori eto foto ni baba e je wa wo bayi eh pelu te wa gbe dode yi ibo ni address ba won se le get yin ibo won ti le wa adugbo bo le nbe nilu lorin se nilu lorin nikan le wa ni abe lawon e kan e ba mu gbogbo e mara won
1: laarin e seun olotu so a wa ni ilorin a wa ni ogbomoso a wa ni jeba a si wa ni baruti e je mo salaye awon address wa fun e seun gan ni ilorin a ni office meta ni ilorin
0: okay
1: olule se wa ni taiwo ni Ibrahim Taiwo Road opposite ilese ilepo Bovas ni Taiwo officer la kokon niyan officer le keji o wa ni ona lajorin ni Shaw Garage an pe ni Upcast Building lona Shaw Garage ibe ni le keji wa ade tun ni shop le keta wa tan pe ni Ilorin South on wa ni Dangote Shopping Complex ni ona Upper Gar Combi o je meta to wa ni ilu Ilorin ni Ogbomoso ani shop meji ni Ogbomoso alako wa ni Taki ni Sekoni ni Taki ibe ni ilese lako wa elekeji wa ni high school ni Ogbomoso ni Yano high school gbogbo ni Ogbomoso ibe ni ilese wa gege mo sopa wa ni Omuaran be ni ni Omuaran wa ni Taisa filling station ni apostolic opposite apostolic faith ni Omuaran ibe la wa ni ilu Omuaran atun wa ni ofa na o
0: nilu ofa na
1: ni awa ni shop 13 ni Kajogbola complex ni Osunte ni ofa leyin awa ni Jeba awa ni Jeba mini junction ni ile ijeba bayin soro bayin sen then ni baruti ni okuta asetun si oluse ile se kan sibe ni okuta won wa ni zone 3 ni okuta leti ri wa e seun ga olutu
0: o da ke to fi number lede iru awon yo gan lo le bayin do ko sa
1: e seun gbogbo eyan patapata lo le ba wa do po ni ile se wa be ni en to ba ti koja omodun meji din ni ogun
0: in 10 years
1: e seun gan be ni awon le ra phone lowo wa tori awon ni ijoba faye gba ki won ni NIN e seun gan
0: oda number wo do le wa pe yin si eja mo won number tori akoko wa ti lo lori eto number wo leyin eto boya mi ni bere to we be yin abi awon ta so ro na to be darapo number wo e ba mo number ni papapa
1: e seun gan so ni ilu ni Ilorin ta be pe wa ele pe wa si ori 081 081 444 444 67
0: 67 38 38 ato mo
1: Eshongon tabi ke pe wa si number ile keji
0: okay
1: 070 070 60 70 70 98 98 65 65 ni Ogbomoso
0: okay
1: Eshon ele pe wa si ori 08 070 31 31 37 37 78 74 34
0: Benny, Eshon. Need to go more. So no, Benny. Tilori, Eba, Munekasi,
1: Tilori, Eba, 070
0: Any?
1: 070 60 60 98 98 65 65
0: I don't know what is the M copper. A dupe o baba ba da ko ile kan si be se je le kan si
1: Eshun oluko mi ni Oluwa Tobi lati le se M Copa mo den fi akoko yi dupe lowo gbogbo awon yan pe Eshun te gba towo te se ni Ilorin o a dupe lowo yin o
0: to Olorin waju ogun ni opo ebi ti lo ko temi orilede Nigeria wa da si ni logo Olorin ipele Ekwara o si ni baje ko ni daru a dupe o o digba kan na o aye gbogbo a o toro igba wo si

kẹji pẹlu ikọ Sparrow Hawks ti ile Togo ile Nigeria oni ogbewuro soju ile Ghana pẹlu ami ayo go merin si meji nigba tan pade ni an ojo aje ninu edeje wafu bi under 20 ti odun ta wa ye Muiz Adeleke lori awon efe Nigeria le meje ti Olayemi Ayinla ati Oraro Isaac Nasiri awon efun ile Nigeria Mekaba salaye ipe ni bayi on fe gburo soju ile Togo tan ba pade ni ojobo ile Togo oni ile Burkina Faso gburo soju re pelu ami ayogo meta si eyokan to le kan si awon koko na re ati mo je pase fun awon osise alabo panpo ofin kan fi gbe awon odajo to ja okan mi awon eyan ogbon ni ipinle Kaduna ile ejo ko temi lorun to fa jira jo kan tan pase fun ajo INEC ko ba gele oruko egbe oselu ADC awon egbe oselu merin miran ajo ka fun yin pe joba ipinle Kwara ti so ile wo san joba sobi di ile wo san olukoni ti Alikima ni ile okere a so fun yin pe won ta ki wo puji ile oni yo waye ni ile Japan la kotan aka fun yin pe iko Falcons oni yo wa ko pelu ile Malawi la sale ni dije wa fko ton lowo ni ile Morocco ki 914 oni ogun agbaye alakoko bere leyin igba ti ile Austria Hungary kede ogun lori ile Zambia to ege lo pin royin ohun abiodun akiwumi ni olotu royin taiwo adeyemi lotu toka se ti gbo yin lekan si akuwa pe aku ise oni oko kan ni ajisaye o daro

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God be the glory.
1: Amen.
0: Oso aso tele friend. Gbogbo ni to ba sami
1: Jesus.
0: Lorunko baba to mo te.
1: Jesus.
0: Olorun ma fi anu gba.
1: Ah, mi Jesus.
0: Olorun ma fi anu gba.
1: Ah, mi Jesus.
0: Olorun ma fi anu gba.
1: Ah, mi Jesus.
0: Oni ko nse ti eni to nfe.
1: Oh yes.
0: Tabi ti eni to nsa.
1: Ben sir.
0: Oni bi ko se Olorun ga ko sanu.
1: Oh yes.
0: O wa tesiwaju Olorun so fun Mose. Oni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun. Emi o yonu si eni ti emi o yonu si. Mo so aso te
1: Jesus.
0: Bi Oluwa ti be ti emi
1: Jesus.
0: Ni korita ko ye mi mo
1: Jesus.
0: To ba ti sami
1: Jesus.
0: Olorun ba fanu jo.
1: Ah mi Jesus.
0: Olorun ba fanu.
1: Ah mi Jesus.
0: Olorun ba fanu.
1: Ah mi Jesus.
0: Anu ma jade
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade
1: ah mi Jesus
0: wa so tele keji
1: I receive
0: bayi lo luwa wi o
1: Jesus
0: bayi ni woli
1: so emi mi mo o
0: eni to ba sami
1: Jesus
0: loruko baba to be temo
1: Jesus
0: iya to nje won ninu iran to
1: Jesus
0: loruko baba to be temo
1: Jesus
0: pa anu
1: Jesus
0: oni je wo
1: ah mi Jesus
0: oni jo
1: ah mi Jesus
0: oni jo
1: ah mi Jesus
0: iya to ma je awon siwaju iya to ma je awon siwaju
1: Jesus
0: ninu idile to ti
1: Jesus
0: ninu iran to ti jade
1: Jesus
0: ni family to ti jade
1: Jesus
0: pa anu
1: Jesus
0: bayi lo luwa wi
1: Jesus
0: iya yin oni je
1: ah mi Jesus
0: gbogbo kan ti o gbagbo wi pe
1: yes sir
0: olorun lo ma sanu eda
1: oh yes
0: awon la ran mi si loni
1: yes sir
0: am I talking to you
1: yes sir
0: awon ti won gbagbo wi pe ko si ti olorun o le se awon ti won gbagbo wi pe ipa ti agbara awon ko le gbe awon debi kankan
1: be ni
0: awon ti won gbagbo wi pe ni pa anu
1: la
0: won fi le dide
1: oh yes
0: gbo mi bi mo se ma so fun wa ah so nipa ipo to wa loni ipo kipo to wu ko wa loni ti wo ba sa ti gbagbo wi pe iyipada rere ma de emi ati pastor kan soro mo wa so fun eniyan mo ni eyan sa mo jo su yin e mo je ko reyin eyan sa continue ewa consistent te ba ti continue te ba ti wa consistent olorun o ti dawo se re duro
1: yes
0: ko sin ti olorun o le se
1: ben sir
0: nipa anu
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: aki mo pe
1: nipa anu
0: boya won na ni dojuko oni la koja to le nipa anu wa ri segun
1: ah mi Jesus
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesus
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesus
0: ba so tele keja
1: I receive
0: gbogbo eyin to je pe ipo to wa nba ninu je
1: Jesus
0: bayi lo luwa wi o
1: Jesus
0: bayi ni woli so
1: Jesus
0: o wa anu lo gbe mi debi loni
1: yes
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesus
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesus
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesus
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesus
0: lati oni lo
1: Jesus
0: ogun aparo kan o gaju
1: Jesus
0: okan o gbe kan
1: Jesus
0: ni idile to ti jade
1: Jesus
0: laarin awon mo iya
1: Jesus
0: laarin awon mo baba
1: Jesus
0: ori ti e
1: Jesus
0: oruko baba to
1: Jesus
0: anu twitter
1: ha mi Jesus
0: anu twitter
1: ha mi Jesus
0: anu lo mo je ki yan dayato
1: yes sir
0: eni to sami wa to
1: ha mi Jesus
0: se loluwa se
1: ha mi Jesus
0: okere bani
1: ha mi Jesus
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: ki invite won si ipade to lagbara to ma sele ni ola
1: yes sir
0: ti ola yi ma le
1: yes sir
0: yes sir ko si ti eyan le achieve
1: be ni
0: ti eyan o ba ti lose focus
1: oh yes
0: ko si ti eniyan le achieve ti eniyan ba se gidi
1: to
0: ba lose focus
1: oh yes
0: iwo kan gbo mi
1: yes sir
0: o ti gbadura gbadura oluwa ni mo bo ni ola
1: yes sir
0: orun ma si lola o
1: amen
0: ilekun ma si
1: amen
0: ilekun ki mo npe ilekun anu awon kini mo lo ma si
1: orun anu
0: awon ti won ti wa ni korita se bi ma se baku ni awon te ti wa ni korita se bi ma se ma ba lo ni oluwa ni ni ola
1: yes sir
0: hey I can't wait
1: yes sir
0: bi ki ile ola ti mo
1: yes sir ben sir
0: evangelist mike
1: yes sir daddy
0: e pariwo ola ma le
1: ola ma le go
0: ola ma lagbara
1: ola ma le go
0: ola ma je ojo ti olorun ma tun ayan ma awon eyan se
1: yes
0: ola ma je ojo ti emi ati e to ngbo mi ti a ma tun itan wa ko
1: yes
0: ola ma je ojo ti awon ti won ti so wi pe who are you won pada wa so wi pe how are you
1: oh yes
0: ola ma je ojo ti awon ti won ti ro pin tele
1: yes sir
0: pada fo le to
1: yes sir
0: eni to ba sa
1: Jesus
0: loruko baba to mo te ma
1: Jesus
0: ilekun anu shifo
1: ah mi Jesus
0: anu shifo
1: ah mi Jesus
0: ni ko kin je ki eniyan ri anu gba

0: Mi o mo boya nikan sam.
1: Jesus.
0: Iwo na ngbo mi.
1: Yes sir.
0: O ti ra anu gba mi. To ba ti sami meta.
1: Jesus.
0: Ye ojo anu ma ro.
1: Ah mi Jesus.
0: Eni ti o mo o ma pe o ma ro
1: lo. Ah mi Jesus.
0: Eni ti o mo o ma ko ma ro
1: lo. Ah mi Jesus.
0: Nigba ti awon egbon Joseph ni a wo bi ala re o se se.
1: Se.
0: Ni pa anu. Ala Joseph se.
1: Yes.
0: The same set of people. Awon tan ni a wo bi ala re o se se. Yes sir. Ogo Joseph,
1: Jesus.
0: Oman gbadọ balẹ won.
1: Jesus.
0: Won mo pada wa teriba fun.
1: Oh, yes.
0: The funniest thing ni wi pe won o da mo. I say anu lo mo muyan change.
1: Jesus.
0: Ti anu ba de yo yato.
1: Beni sir.
0: Cuz any ti o fine.
1: Ah, beni. Yes sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Won o da Joseph mo nitori pe o ti kin o ti yato. Oju tan fi wo lana o ti yato si ipo ti won ba. O ti riyan ti pe for the last 1 year o tun wa re o tun recognize ah no it is an error
1: yes,
0: o ya ko ma wo ko ma ji ewo ko ma ni se wo ni abi abi wo ko eh eni to same
1: Jesus
0: oru ko baba ko mo temi mi mo
1: ogun
0: aye re se
1: ah mi Jesus
0: anu ma gbe ogun aye re
1: ah mi Jesus
0: yes sir ko si ti eniyan desire ko si desire ti mo ko si ti eniyan fe abi ti eniyan ro lokan ti o le ni ne pa anu
1: beni ti le wa si musu
0: anu mo fun yan ni to jojo ori yan lo
1: yes
0: amen
1: amen
0: eni to ba ra anu gba
1: said
0: die owo nla
1: oh yes
0: oni ma se mi laladura lasan ma se mi laladura lasan ma se mi laladura tadura ki gba fun o ma se mi laladura
1: lasan
0: mo wa ni ori oke mo wa gbadura tan mo wa ni kekan mo fun kekan ti e wo nkan ton sele social media mo wa ri ara won actor awon ton se film won wa interview eniyan won wa ni won invite us occasion so bo yi pe ko lo wi pe niyan accuse egbe abo lo se invite us occasion ti o wa bi ma yen se busekunu o lohun o le lo o ni because ohun o ni aso to fit occasion yen
1: hey Jesus
0: Evangelist Mike
1: yes sir daddy
0: tin ba daruko actor yi this is a very popular person o lohun o se ni ti o la so to fit occasion ni o ni moto to fit occasion
1: be ni
0: Ah, eni to sami.
1: Jesus.
0: Bi Oluwa tin beti.
1: Jesus.
0: Ma jemu leyin.
1: Jesus.
0: Epe leyin.
1: Jesus.
0: Emu leyin.
1: Jesus.
0: A faye gbo ko loruko.
1: Jesus.
0: O da a tun je kan mo.
1: Jesus.
0: Ba ni je ko ni ti soruko e. To ba sami
1: epun
0: yen gbina.
1: Ah, mi Jesus.
0: Egun yen gbina.
1: Ah, mi Jesus.
0: Yes sir. Mo wo. I became mo wo eh?
1: Jesus.
0: A very popular person. Ko ni aso so eyan le loruko ko mo ni to fit oruko e
1: Jesus
0: se me pe we ni be ke to ba de public ko do le mo I dare
1: be ni sir
0: ko mo me pe oni
1: be ni
0: ti won ba da mo
1: yes sir
0: because won ma we gbe with your name ki lo nse ni rubi anu lo mo gbe ni dide
1: Jesus
0: anu lo mo yo that's why siribo
1: yen be ni sir
0: e de re lo mi ko loruko ayo mo sugbon in to ni ko ba ti ri wa mo pe ye ele wa labi anu anu yen loluwa ni ka wa bere lola in to gbe mi wa niyan ma pe address nsin ma de pe phone number ma miss your la for anything iwo to npun gbe anu to fe je ki yi pada de bo won ni eso terete lo ma ndibu yi pada die die o san ju ko ma si pada lo iwo sa mo bo pelu igbagbo anywhere to tin gbo mi ti iwo ba ti de gere ali mi la ro la lago mesan la ro si ago mejila ko si africa time lord na yi nitori nta fe se po ago mejila de la ma pari emi gegan ni ma bere program ni ago mesan to ba sa ti de ala se pe ni ago mesan ro la
1: yes,
0: to ba ti le ri eyan lo to gba microphone mu
1: yes,
0: ma wi pe emi gegan ni ise tawon mo woli ma se ka to bere
1: yes,
0: emi lolo ni ki se gbogbe ni ola titi ma gba ni ago mesan
1: yes,
0: ma de gbe microphone le ni ago mejila
1: yes,
0: nitori afekun a npun gbe fun anu to ba ti de gere ali mi
1: yes,
0: o yo gbo mi ni anywhere to ba ti sogbon lo se eyan konrin wa wa drop ni an pele po kan ni le pali card le konrin wa drop ni le pali card o wa so da so di keji le pali card iyana to wa lo di keji le pali card yen won pe ni
1: iyana pata
0: awon baba dada wa nbe an baba lokada in case boya iwo to fe ona yen fe wo loju
1: yes sir
0: to ba ti dodo ejo alase pe mo lo alase pe o ti pe meji le yen kon rin
1: ben sir
0: bye
1: yes sir
0: o pe meji ala e yen kon rin kan alase pe kan to ba ti be alase pe won o ni gbe o lo si church mi ibe ni won gbe o wa je ki tun

0: yẹn pe
1: boya
0: won bo lati so mega kan bi ofa garage anywhere to ba ti de gere ali mi so wi pe lo si
1: eyan korin
0: to ba ti wa de nko o mo wo randa bo te yẹn korin lokan so fun onimoru abo onimoto abo lokada wi pe eh waju lepo alicard lo fe drop to ba ti so kale ni le parika o so da so di keji ni le parika iyana to wa lo di keji le parika wa ti ti signboard alase pe wa ti alase pe revival church to ba ti wa de iyana apata yen so wi gbo lo sinu ijo
1: alase pe
0: ago mesan la ro la si ago meje la so 9 am mesan gerege la ro a de stop ni meje la osan ko se africa time e wa gbo iroyin ayo to wa eleki nsi oro esin amen
1: amen
0: oro esin ko ni eleki then another good news to wa ni e patewo fun jesus odun in ministry pe 9 years
1: thank you jesus
0: oluwa so gbe ko si e ka ko si ayeye kan repete oluwa ni pe ka fi erin si enu awon eyan ni ola boya wo je opo to ngbo mi abi wo oh emi ko ni ma se awon kan lo Olorun fe lo ti won de promise pa ma se ti mo de ti ran de tin se la ran ara won so temi kan ni wi pe kin hand over re le won lowo boya iwo je opo ko sin to fe je ti wo mo re fe je abi wo fe be business ti o won ju ti on se gbe boya owo kan to po jujuju ma bo ni ola aye ma wa lati register ni ola so information yi mo ni ke pass for everybody a go mess la ro la bayi loluwa wi bayi ni woni so
1: ohun
0: anu ma si
1: ah mi jesus
0: pe phone number je kin pe address le kan si anywhere to ba tin bo ni ola laaro lalago mesa ro la ti wo ba ti de gere ali mi so wi pe lo si eyan korin to ba ti wa de eyan korin drop ni lepo alicard to ba ti drop ni lepo alicard so dasu di keji ilepo alicard iyana to wa lodi keji lepo alicard
1: yen
0: won pe ni yana pata ti wo ba ti de yana pata so wi pe o lo si ni jo
1: ala se pe
0: oro esin ko lele gbogbo esin to ko mo to ba ti gbagbo na ona mo bo ni aro la so won pe e de register awon opo atawon tan ni lo ran lowo evangelist mike
1: yes sir
0: pe phone number phone awon eyan ka to pe address le kan si
1: 070-66-42-86-72.
0: God bless you. See you tomorrow morning, 9 a.m. to 12 p.m. And your life will never remain the same in Jesus' name.
1: Amen.
0: Iyana pata so e bo lo ni jo
1: Allah ti pe
0: God bless you
1: amen.

0: ba ti fe ni ke gbadura yin Oluwa angeli oluran lowo si mi angeli ti ran ni lowo angeli oluran lowo angeli to ma jade si eniyan ni ikorita eran lowo Oluwa ran si mi ninu ose yi oya e fi igbagbo gbadura fun angeli iranlowo angeli iranlowo nbe ni odore olorun jehovah jire ni oruko re ro angeli iranlowo si mi ro angeli iranlowo si awon omo mi ro angeli iranlowo sinu ise mi Adua loruko Jesu Oluwa wa Ni oruko Jesu Mo gbagbo ninu oruko ati agbara re Ma je mu re ni mo ro mo o Pe o ko si awa ba bere lowo re ni oruko Jesu ni wo yo se Ati bere Oluwa da wa lohun Okay. Gbogbo e te gbagbo pe Olorun ma n dawo adura ninu ose yi e lo serere. Oruko re ni mo lo agbara re ni mo simile oro re. Oni mo ro jade gbogbo eyin ijo yi ate te n gbo won Olorun ni enu mi. Oya e lo serere. Okay, baba le se abi meje. Ibi kibi to ha si owo oluwa fa o jade bo ba le si ami meje emi wi pe owo eni to ha si oluwa tu o sile Si ami meje mi wo yojo mejo iyanu tin di microphone mu pe mo first jerry sagbara oluwa loruko jesu o ya gba iyanu na ebi awale ori yin o gbogbo agbara to ta kan gbo pelu olorun ta pe ni aisan Bibeli ko wipe nitori ti aran omo Olorun wa lati pa ise isurun. Oruko Oluwa ile iso agbara ni. Olododo so wonu re. O si ye. Emi wipe gbogbo agbara ta npe ni aisan. Ota Olorun emi esu loruko Jesu. O ye gbinodan. Egba itusile. Egba itusile. Egba itusile Egba itusile Ah ah loruko Oluwa ma ni mo wi mo ni ko gba itusile
1: Olorun to mu Israel

wura 9 AM ni na do atibe si manjo na bi tsalo ntman fa we nyara ni shago ku ola wo bo ajo pe pala na ba yo fun won o owo re lo ku si won do la pamo gbogbo eya ti ere ni wednesday o sei be la ka sha dua to ma wa ye gbogbo ani to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pe pe pelu adua na ba yo breakthrough la be fa mi ro ni apawo li ma je mo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

Ekale, eka bo sori eto la wole sun. Luyin ikani dama de fe. Kabi ose, adupe lo wole ni weye ojo mejo. Iwo lo showa, iwo na lo funwa lori ofe. Iwo na lo funwa lori ofe lati seto ni weye ojo mejo to koja lo. Olorun oba adupe lo wole, nitori ola re lanje. Bojo se nro ti le nbe mo bonu se ran ti le nbe ola re na la nje ina igboke igbodo eda iwo na lo nsoba iwo na lo fun ani ogbon olorun ba fun alogbon lasale toni ma je ka dase olorun yanju awon eyan yanju oro awon eyan abe oko yanju oro awon eyan o kere o tobi ba wa bomi tutu soka awon eyan Olorun ba be o ninu ola ati ola nla re je kari ogbon je kari imo je kari nkan demo lasele toni bawon yan se nso sita lala da ko mo ba mi bo asiri mo abe o olorun ba e ka le e ka bo sori to la wole so je ti lanfani lati so sita ni kan da mo de fe lori ikani e lanfani lati gbohun soke lala ida ko yin e lanfani lati soro tin benu yin sita lala ida ko yin ati agbegbe te tin so sita number te so sita si ona ni 0916 159 1011 oni number te so sita si 0916 159 1011 e biyanju lati so toro koro rai ni yanju ba se man so lore kore oruko temi ni Adeolu Adetola bi osu se nkadi to se nkadi bayi tan bo si osu to kan tori laarin ojo meta sasiko ta wa yi to ba di ojo aba meta abo si osu titun miran sugbon awa nbe olohun wipe olohun ba itokun ninu osu yin ati itokun ninu odun 2026 maje kori wa buru maje kori mole bi wa buru maje kori awon mo wa buru olohun ba abe o

0: Diamond FM. Ibaye gbadun lo je wa logun.
1: Moki wa ku dede asiko yi agba ojo onisegun bile ti won moju ewe ategbo bo ma se moju iya e baba lesekese nbe le agbara pelu mi kini nti eni fun gbo mutumu wa kaakiri agba nla.

ama ejo ribi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o mo dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti e je lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la to wa tun le gba ko awon nkan woyi abi to le gba fi da wahala le sinu ara ale ri lati nu afefe bi afefe ba fe eyan ma wo yeru pe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori erupe yen a parapo merupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara ede yen yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid ale ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adua mi fun gbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Tadu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta leyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ta npe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba ara eni keji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about gere alimi e bere rashiao labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sunkun loju orun pe ara nro hun to mo ororun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni sro omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abo omo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa se ayewo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atoru dari Gambari Tradu Medical Clinic e kan si mini round about gere alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de round about gere alimi e bere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti ri wa randa ba gari alimi ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara nilu Ilorin e bere gari alimi te ba ti de gari alimi ni ke pe number 081-444-22292 number ina ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ise Gambari Tradu Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju orin ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbe to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dollar o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bise nikan kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbiyanju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gere alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card yin lo fe e se ayewo yin o je a mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si si pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o amen.

0: ara sibe eja wa mu bayi pe mo fe ke so fa awon eyan kini kan ma reti ni ijo ayajo odo keta firago
1: ege bi akagbe mi se so ni pe eto yi o ti lamila kan ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact aya ba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirise eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo le mi na se fe nipa ninu aye ege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko ni be e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pan han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta na le fi lati le ran ra won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o nsele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa n pe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
0: e seun gan
2: number ti a fe pe yi te yes 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: eba npe le kan si
2: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: okay o kan ti takoto esi yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi tan je omo orilede Nigeria
1: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon wo awon ti won je omo orilede ati ilu ta wa ninu e yi kini nkan ti o ma je anfani fun won gbogbo alamo bi oraje ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun se se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo nri owo beyond ni pe mo n gbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ mi lati le je ki anfani iwo na 30 ko ma gbọ bi o se ma lo ki o le tete mu asiko e ni okukudun ni on the 1st of August ninu odun ta wa yi wa ri iyato lara awon obirin
2: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: eba npe le kan si
2: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: ninu bere ti mo tun fe bere e je lodo Virago Voice e o ko na ba nso si fun ti akoko yi kini imoran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo eto yi
3: e seun olotu gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e mo je ka ma rora wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lowo lati lo si oke lo sere mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je student na ati won to je graduate ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se nile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki won na si wa ja anfani ninu re
2: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: eba npe le kan si
2: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
0: a ni bayi e dakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la n reti nbi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ni o ti waye kisi tun ni igbaradi ti won nilo lati ma gbaradi bo wa
3: ese won olotu
1: gbogbo iwo to ba ti mo ara re ni

0: obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti a ba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa Ticket la ma fi wole asiti ta a lot of tickets. Ticket ta ma fi wole 10,000 naira lata ticket. Amo fun anfani pe ki awon eyan perete, awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi. Won ma san 1,000 naira lati fi ni access si venue yen 1,000 naira. Dakun tori tolon iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi. Mo wule te. Yes. Si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
1: e ba npe le kan si
0: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
1: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo card e nle fun tasiko yi imaran soki fa won obin ti n gbo wa lasiko yi
2: gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
0: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
1: e ba npe le kan si
0: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
1: e se gan order bo emi ati yin atun ma rira wa